0: Hlange sabayo ngiyakuthemba uNkulunkulu lo uNkulunkulu wami ngimdumisayo lo engibekithemba kuyena umuntu angangenzani na siyabonga kakhulu umvangeli mhlawumbe ukushiya la utholakala khona ngabe senkundleni zokuxhumana mhlawumbe inamba noma isenkonzweni la nitholakala khona
1: siyabonga umuntu angangenzani na siyabonga inamba kaNkosi yazi ithi 060 65 65 795 795 86 ey'nkundleni zokuxhumana uFacebook Nkosi yazi Dlamini uTikTok uNkosi yazi Dlamini 55 uNkulunkulu womusa abusise abantu bakhe abenze lokuhle ahlembe amagebhugebhu abakhanyisele ngegama likaJesu amen
0: amen siyabonga kakhulu umvangeli sihlangane-ke ngolwesibili olulandelayo uNkulunkulu akubusise
1: ngiyamkhona uJesu iNkosi ngigcine siyabonga
0: amen amen umuntu angangenzani namhlanje sabayo umoya ngcwele ngibeka ithemba kuye ngiyakuthemba yena 086 000 2437 silethe ithemba komunye nomunye namhlanje sihamba ngothobekile songena nasencingweni naku-WhatsApp lethu u-WhatsApp wethu uma-voice note ubani oletha ithemba kuye namhlanje ekuseni thobekile uthi sengiyamethemba yo

0: Yazi acula kamnandi ingane yazi. Ithi nje thina sina esendawo amadoda. Cela sophathe kahle ngoba hey ba amadoda ethi labantu obaba beyingane zethu. Uthi hey yabona nje masuke la indoda abantu basakuthathi kabe sebeyakubuka nje njengento nje.
1: Ukhuluma ngoba mhlambe isishonile sidlulile emhlabeni.
0: Mhlambe ayiseke emhlabeni noma vele uhlulekile kuyigcina.
1: Oh. Ngidalo sengaza kugcinwe yini akayiqhina.
2: Akayiqhini
1: ngani?
0: Uhlulekile usesukuyigcina njengendoda.
1: Hayi.
0: Ngikhombisa ukukhula ungangigcini.
1: Yankuli nje yakhula into. Hayibo.
0: Sebeyamsho manje bathi yabona nje lo akanalutho.
2: Nali sokwisa ntshontshekayo.
0: Ingakho ingane. Ziyasho ingane tsasibaphatheka. La kusho mina ukuthi intombi kaMjaphani.
1: Intombi kaMjaphani phansi ehluhluwe kwanibela kwesikalwandle nkulu.
0: Awu madoda. Ngiyathanda leyo part. Engathi bangayiphinda futhi. Asiphinde la ngoma ikhuluma mnandi. Ethi amadoda
1: abaphatheka.
3: Uphindele woba.
0: Inkunzama.
3: Abayizwa laba le
0: mphathwa. Oh mama.
3: Hayi abayizwa.
0: Kodwa ngicela ubecule lo mama futhi.
3: Kuthiwa abasiphathe kahle. Ubonile ngitheni? Kodwa bazulu bavungame bathini?
0: Hey wena.
1: Kwashesha inhlobo samanga bese inkosikazi ebuza. Kodwa baba yini? Kodwa ngubhuti mama othile emndenini. Kodwa abantu kodwa ningikomelani mantombazane. Ningikomelani ngempela. Ngibukani manje ningixabanisa nomkami. Kodwa yini le nto niyenza kimi?
0: Ubafo.
1: Esephika.
0: Yabona masikhuluma kanje ukuthi amadoda abaphathwe kahle. Siyabonakekela nakulenyanga siyabonakekela.
3: Yebo.
0: Asenze.
4: Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho. Kulenyanga ye Men's Health, masiye ukuthula, sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM, lo hamba phambili.

sesiphezulu kwayo kithi time yethu namhlanje mlelo Khoza FM beke ngathi ukuthi nje kancane ngakhalisela nje ngakulunguzisa kodwa nje manje siyakwethulela ukuthi ubhale wathini umlaleli uthi ke mamdudu liyangishisa leli tiye ngingo anonymous kulungile uthi ngiyindoda esebenzela kude nasekhaya ngibuya ngo kathathu noma kane ngonyaka ngenxa yokubambeka emsebenzini Uthi ke uma ngigodukile ngizizwa ngiyindoda ngithandwa ngoba ngithola ukunakwa ukunakekelwa ngayo yonke indlela. Uthi inkinga yami ke yaqala ngizithola ukuthi ngiyagula ilezi zifo ezikubamba amasonto ambala bese ziyakudedela. Oh. Okay, uthi ngangilokho ngithi nje izifo zokukhula kodwa uma uma emtholampilo sekuthiwa ngino STDs futhi lezi zifo esithathelana sulelana ngokocansi uthi ngabona ukuthi kuna konakele ekhaya ngoba mina anginasi isikhathi sokulandela amantombazane ngoba azodla imali yeingane zama oh Nkosi yami Uthi umama wezingane zami angikaze ngimbambe nomuntu wesilisa kodwa ngesikhathi ngisemtholampilo kwavele kwacaca kimi ukuthi hayi lento ngayisulelwa uyena uthi inhliziyo ibambelele ifuna incazelo manje ngiyazi lento ngiqale ngapi ukukhuluma naye nginombuzo wodwa uthi umbuzo wami uthi ke lamadoda axolela abafazi uma bephingile basuke bexole ngempela noma ikhohlisana ihlomile noma idinini Ake mlaleli Khoza FM nangu umlaleli wethu mina ngokwami ngicela ukusho ukuthi kubalekile ukuthi simbonise ngendlela eyakhayo kodwa futhi nokuqiniso khona isikhathi yothola umuntu esenzela nje ukuthi hayi bandla athe sehlele ekhathi hayi kodwa engathi ngimhlome ekuseleme ngithi nje ungabuzi ungasho lutho thula nje uqhubeke nempilo wena uzilaphe nje umnyathi hey kodwa ngathi ngimkhohlisele manje ngithi keeper hambisa hamba khaya akahambe hayi engathi ngenze kabi yikho ngicethe ngicela ozokusho ukusho obothi nawo makubhekene nawe ungenza ngalo indlela osho ngayo na nanso ke yikho sinithemba kangaka nje balaleli bo Khoza FM uma ke la kujabula ujule ufisa ukuthi uthumele nawe i tea time yakho unodaba ofisa sikhulume ngalo uzothumela kusimelane m@sabc.co.za bese ke sikuphendula ke sizwe ukuthi ngempela bathina balaleli siyabonga Yabona ke lesimthola njengamanje uSwazi Dlamini uthi ke yekela ukuganga

0: Siyathathakela izinqu ngensizwe ukuthi nthini ngoba niyazi nama voice notes sesiwathathe na ku Facebook sesifakile ake sizwe ukuthi ke lolu daba sesithemba nina silibeke ezithebeni ningakhohlwa ke ukuthi ke la na kanjani soba nabo uchwepheshe bazokhuluma nathi njengoba ngempela sikhangula siqala inyanga abantu besilisa bebthinta izinto efana no prostate sokhuluma naye uDokotela uVuyo kanti ngalaso wela siyepheshaya sikhulume la emaqanti sizwe ukuthi uthini na indaba yokhwantalala kakhulazo balithinta abantu besilisa kuthiwa abakhulume esikhathini esiningi ake asambe sothatha umlaleli sizwe ukuthi uthini kuthina oludaba le tea time.
1: All right.
0: Sawubona.
1: Yebo mama.
0: Unjani?
1: Ayi ngiyaphila.
0: Ey nalo udaba uyabona ukuthi udaba olunye lethinta uzuzu oda nkosi yami uzwe ngathi ngalunywa amakhwapha lo udaba engathi nje wena uthini ngalolu daba?
1: Ayi we mamkhoza mina imnambithi ezakhenwa iwumi.
0: Yabo kani.
1: Cha mamkhoza ey mina ngikhaliswa ukuthi ubhuti ngathi naye udaba akalikhiphi lonke ngilalela la mayethi umuntu ophingisi uyaxolelwa yini ekubeni ethi umama wakwakhe akazakaza ambambe futhi azikho into ezisolisaka ayibona ngaphandle kokugula lokugula ke kuyenzeka ngeni mamkhoza kwesikhathi ukuthi umuntu unakho nje ngaphandle ama STI la ngaphandle ukuthi mhlawumbe namaphilisi awaphuzayo manje mina ngixakwa yilokho kodwa ke aka umfundi akakazi laphe akonke kuzobheka yini bahambe naye umama baye kwadokotela angamdlinzeli ngoba mayemdlinzela ngento enganayo phakathi bayo uzobe egcilaza yena mamkhoza yabo
0: bongani mase beyadokotela uzobe semtshelithi bawokwenzani ngoba kunjani
1: angithi kodwa ngeke akubeke ukuthi uyamsola mamkhoza uzothi yazi nginesifo la sike sibo angibone ngoba akekho omunye umuntu engine kudlelwane nabo kungcona angamsulo wamayike wamsola sekungenzeka na gcina senza kanti mhlawumbe into abengayeni
0: hayi ngiyakuzwa siyabonga kakhulu
1: siyabonga
0: miyo mnyama ayike asambe sekomunye sawubona
2: molweni mamkhosa
0: siyaphila nalithi elishisa
2: hey hayi liyakushisa mpela mamkhosa ndilapha entaba nkulu afona khona
0: aniphile nje anjani amakhaza
2: Yeah, I have to go to the house. I have to go to the house. I have to go to the house. Yabambelela eso sifo xa ngakhange welapheke. Ithi ke ngoku nalonto angasola umama wakhe into oba ikhona into amasulele ngayo. Kanti mhlambe sisifo sakudala njengalo mphulaphulo ugqiba kwehla ubongane othi. Namapilisi ayathola ba ayakwenza ukungcola. Agqibele seleveza ngokungathi sisifo sokulala. Ngiyabulela mamkhoza liphila phelikhozini.
0: Ah, siyabonga kakhulu la uphile nje ntaba ngkula ke sithathe omunye. Hey, cha, ngiyayithanda imiqondo yenu yasukahlukene. Sawubona. Yeah.
3: Molona khona.
0: Molo.
3: Lena ke inkosi yabalaleli jikelele. Ubrazeti zimsimgokodlana kwakhiwa.
0: Uphuma phi mkhaya? Kade wahamba.
3: Yey ngkhona mkhaya hey nathi ingayinde
0: Isanayo
3: Alright ke nayi inkosi yabalaleli siyakhuluma ke manje mamdudu uyazi mamdudu ezinye zezinto ayifuna ukuthi sizibalekele ubhuti ngiyayizwa inkinga yakhe lana ukuthi uthi yena uhamba buye maybe 4 times ngonyaka ekungenzeka ukabuye na 3 times ngonyaka makangayikhohlwa lento ba omakoti bamanje abafani nogogo bakudala yokuthi babekezele kuba bedla kwayile amadoko lakudala namahewu akudala bedla amahewu nepapa nesinkwa omakoti bamanje badla into ezisheshisa igazi badla kamnandi mamkhosi amayogadi ama-inini makangabi insufficient endlini ubhuti makamane naye mane buya ngoba kuthiwa prevention is better than cure webona noba usisi lo akayenzi le nto kodwa make mkhuza maka vele athi siyandwa sami ngiyacela yazi umuntu ukhona engisebenza naye lapha yana uyagangelwa umfazi amenze nje umzekelo nje amnqande kahle indirect angamnqandi direct amkhombisa ba ukungabikho ukungathembakala endlini imiphumela yakhona ithini atho naye athi sithandwa sami ungafani ke nomkamngani wami sona so kodwa yena azama ukuba sufficient endlini because ezinto esizidlayo kulamalanga wamanje igazi liyahamba limeli umuntu ozobuya kayi one day yeah
0: yo yeah hayi ngiyakuzwa
3: Nkosi yabalaleli lene, nkosi mamdudu, uprazepi wane South Africa.
0: Nkosi mkai. Yabona ke njengamanje kulelo Khoza FM, bengafisa nabesifazane kosambangeni. Uyazi udade omunye angayifisa lento ukuthi utheni wesifazane noma engakafiki yena lo esikhuluma ngaye, omunye nje ezwe naye. Ake sizwe ukuthi utheni umlaleli. Sawubona.
1: Yabamkhosi.
0: Yebo, unjani?
1: Ngizobona do life force.
0: Force lo
1: ya. Ya, hayi. Bungani sengiphuqiqa cha emlomeni awuqinisile okakushiya
0: awuphinde nje kuzobe ngavula umsakazezwe ikuphi ukuthanda kakhulu nenivumelana kukona
1: lokho kusho ukuthi bungani miya nje konke
0: ukuthi mhlambe wayeke wayithola kuqala ngoba iyahlala emzimbeni iyazimelela usho njalo hayi
1: siyabonga mkhulu
0: ngiyabonga kakhulu niphile force lo baba uthe kanti mhlambe uthi kanti awuyithole kudala isukanga uthizwe ke ngathi ke usemgaqweni ake sizame sizwe siyamthola ngizwa nje kushaya umoya la ekhona hayi ngathi usemgaqweni ake sithathe umnye sawubona
4: yebo sawubona mamkhosi
0: unjani
4: siyaphila
0: hayi siyaphila nathi yebo
4: yebo ukhuluma nesimala kwamdlete la eshoya emasondweni
0: ya ninjani ngoma
4: siyaphila siyaphila mama
0: uthini kulolu daba
4: Hey udaba lomfutho hey leli tie lona liyashisa liphuzeke. Liyashisa liphuzeke kodwa ke njengoba nje sekwakuveza omunye umlaleli ukuthi kungenzeka kuba into kwaba nayo kudala. Izohlala phela ibuye lokho ivuke. Kodwa mina engingamluleka ngakho yilokho ukuthi akahamba aye emakhemisi. Sekwaba nabantu lapha emakhemisi amaningi. Asike nje akhulume nani nomuntu ekhemisi. Unesi wakhona ekhemisi nje akhulume naye. Abe semchazela isimo sakhe ukuthi kanje uzoyithola into khona izinto eziphuzwa lapha na okwazi ukuthi uhambe ungasifaka ngejazi lomkhonyana kodwa kwazi ukufusha yonke into obuthi uyithathile kuwena emzimbeni
0: ngiyakuzwa
4: afike nje akhulume kahle nje ayichaze lento yakhe angayisihla ayibeke nje ibha bazomtholela into azoyiphuza azi ukuthi nje ngisheya lapha kumkakhe uya nje uyikhululekela uzobona kuzokwenzeka ngisho
0: wengomani khona le side bengakalithinti uthi ahamba thole chemist angithi ne ngoba mefaka ijazz lomkhwenya noma uzovuma kodwa uzosekwenze njani manje
4: yebo
0: okwesithathu umtshele phela obulalele nje njobe sibhalele uthi enze njani akwazi ukuthi angamdlinzeli ngoba phela kona ukulala kuphela nokumcabangela nokumdlinzela nobudlelwane ukuphila kwabo ungathini njena kuyena
4: hayi angamdlinzeli Kufuneka jamdlizele futhi akufunelwa angakhulumi lutho ufikele ngaphela futhi mangingakhona ngathi uyalibuza kuwena uyobe sebexabene phela uzobe usuthi hawu ushuthi mina ngenza ukuthi ngonakele uyabona lona
0: shuthi ngamanye amagama part kwami nawe umnika iphomede engamnikanga ukuthi hayi ungaqhubeka mangingagulanga nje ungaqhubeka ngale ndlela owenza ngayo uyitholele abazongibambisa engashongo ke
4: uyitholele abazongibambisa yeah engashongo kuyena kodwa nje
0: ayekhethi
4: bazomthola iphuzo yeah uyitholele iphomede
0: hayi ngiyakuzwa
4: Ngiyabonga isimalo kwamdlethe emasondweni.
0: Okay. Mina imlelo Khoza FM kukhona nami wami umbono uthi engathi nephomedo ohamba kuhamba obihlala nasenqondweni. Hlasela nomqondo wakhe othe siwambona engasamthandi. Igcinisisa la ngaye umlaleli ukuthi uhluphe wahlukumeza inkosikazi kanti ubusheshe washo uthi nayi into enginayo bayidlulise baxola amtshele inike uthi impela ngiyakuthembisa ngigcinile mabe kokwenzekile ngoba ogcine semhlukumeza bese lapha akusekho ukubuyela emfuthi nayi into ayingidinile ngibona izange sikhulume angazi kodwa bese ngisho amombono kulungile ke ningakhohlwa ke siyahamba sithola imizwa nenhliziyo
5: mlaleli ukhos fm lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela ngunombeko magubane Ngela isiqebu sethu samashuma amabili nantathu.
6: Sawubona sona senhliziyo yami. sawubone baba. Hayibo, kodwa ngilala kanjani ngingaxoxisana ngano yisebe zingane zami. Uthi ibona ubuthongo kungehla nje.
7: Mamsomo mntakwethu. Yazi amazwi akho ehla kamnandi, yazi ehla njengoje emphinjini wami. Uyazi ngavele nje ngezwa ukuthi ixo solo enhlizweni.
6: Oh, jam. Ngiyathokoza ke ukuzwa lokho. Kungikhombisa kona sithando sami ukuthi uthando lwethu lujulile.
7: Kanti ke ungangingabazi lokho mbali. Ake kumuntu wesifazane wesenhlizweni yami ngaphandle kwakho.
6: Ayi kwaze kwamnandi ukuza lokho baba. Kungenza ngibone ukuthi ngempela ngithathe isinqumo kuyisona sona ngokuzosebenzela la.
7: Hayi angisakuzwa ke nkosikazi. Uqonda ukuthi imoshu njalo.
6: Cha phela myeni wami yabona nje emaqinisweni ngibona sengathi yabo uthando lwethu luvutha be amalangabi njengoba sengikude nje.
7: Cha uyaphazama kodwa mntakwethu. Yazi uyaphazama. Mina phela ngikuthanda ukude nomusetuzayo. Angithi uyakwazi nje lokho.
6: Hayi kyakuzwa myeni wami. Khona ngiyakwazi yize nje noma bese nginaluva loluncane nje sithando sami. Ngibona kahle ukuthi ngizolahlekelwa umyeni wami phela manje.
7: Mamsomi haba. Yini?
6: Ngiqinisile. Akumnandi phela uma sokho sixabana.
7: Ngiyakuzwa sithando, kodwa ke phela kuzomela ungethembi ukuthi sihlale ngithule.
6: Cha myeni wami angisho nami ukuthi angikwethembi.
7: Akudingi ukuthi ulibeke ke mbaba Mamsomi. Ngisho ingane encane iyazi ukuthi wena ubulawa kwesikole nje.
6: Suka, kahle nibo. Anginaso mina isikole nesincane.
7: Noma ungaphi kuzulale ngomhlanga. Kodwa nje iqiniso ulazi kahle laziwa u. Kodwa ke phela ke sithando sami ngona kuhle ngoba khombisa ukuthi ngithanda ngeqiniso.
6: Oh, ngikuzwa kahle jamu. Hawu, uyazi baba, ufona nje bengithi sengizokushayela vele ukuguzwa phela ukuthi uhambe kanjani.
7: Wena sithando sami ngihambe kahle kakhulu. Khona ngifike sekuphaleleke phela impela endlini. Mhm. Hey, ngibonga bona nje ukuthi yabe ngeke lamalolo amaningi emgwaqeni lapho ubheka iFlex ngoba nje yo.
6: Phoya abambezela yini? Uyazi buyoze ufike phakathi kwamabili, ulokhu landelana nawo.
7: Sashonga sithando sami. Sengathi ngiyabona ngifika esikoleni ngibanjwe iqhawe ngenxa yokungalali kahle. Eh wena, hayi. Awushoki. Kuhamba kanjani Mkhomazi? Usuke waphuzela kodwa amanzi akhona.
6: Hawu, ngiwaphuze ngiqeda ukugeza myeni wami. Ngikhuluma nje umzimba wami usunuka uMkhomazi ogcwala ngomoya.
7: Wosh wena. Hayi wazwa yikakubu. Usunuka uMkhomazi ungakaqedi ngisho usuku ufikile. Hayi.
6: Kodwa utsakutsini baba? Ngoba phela sengiphendukisa khamuzi sasemkhomazi. Ngikhuluma nawe nje kusasa lokho kusaye ngiya eScottsburg Mall.
7: Cha, uqinisile impela ukuthi usuphendukisa khamuzi. Hayi, sithando sami kuyangithokozisa ukuza ujabule kanjena.
6: Kunjabula mina baba. Yazi, sithando sami namhlanje ngifuna ukusheshe ngilale. Khona ngizophumula kahle phela ngokwanele.
7: Hayi, wenza kahle impela nkosikazi. Kumele phela ubukeke kahle kusasa. Ikakhulukazi nje ngoba phela kuzolo kusuku lakho lokuqala emtholampini.
6: Uqinisile sithando sami. Futhi uyabona nje usuku lakusasa. Hayi, ngilibheke ngamehla abovu. Futhi ngikulungele ukuqala umsebenzi wami omusha.
7: Uzamnandike lezo ke mamso mama. Awushoki.
6: Mhm.
7: Unjani ungumkhumbuli?
6: Oh, ngiyafafi inkumbulo. Kodwa kuzomela phela ngijwayele ukuphila ngaphandle kwakho akukho okunye.
7: Ah, ungakhathazeki ma baby. Impela sonto izofika maduze siphinde sibonane.
6: Hayi, uqinisile sithando sami.
7: Well, nkosikazi, kulungile. Bengifuna nje ukusizo lakho ngaphambi kokuthi ngilale. Nawe kusungahambi uphumule. Kodwa phela sithando sami ungakhohlwa ukuthi ngikuthanda ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni.
6: Ngiyabonga sithando sami. Mina ngikuthanda njengemali.
7: Ah, uvuyiqona.

0: Gogo, namhlanje usuku lethu lokuqala istadi, ngakho ngizobuya lethe esikoleni.
1: Hayi, kulungile mzukulu. Hey, kusho ukuthi ngizofa amabhodi kusukela namhlanje.
0: Hawu gogo,
1: uyophela nini nje kodwa unyaka ngithola ukuphumula.
0: Hawu, akukho ukuphumula gogo. Sokhohliwe yena ukuthi mina ngizobe ngise university ngonyaka ozayo. Uzokwenza njani?
1: Konje.
0: Hawu, uzojwayela nje ukuyiphekela. Futhi ke nje, hawu kuzobalula ngoba vele uzobe usuyihlalela wedwa, uzobe usupheka mangabuthanda.
1: Maye babo. Uthi ngiyolunga ugunquthe emzini omkhulu kangaka ngedo. Hayi kuzomela ngiqashise abafundi endlini engaphakathi. Kwenjalo ngizogcina ngifuye igebe.
0: Hayi ngeke gogo, ungalokothi nje bandle uqashise ngendlu yami.
1: Hayi bo mameshana imhlolo yami. Nosipho. Usowunendlu emzini wami?
0: Cha gogo, ngiyazi phela ukuthi umuzo wakho kodwa hawu indlu ngiyayithanda nje.
1: Eh kufanele phela uyithande. Angithi ugila kuyona imkhuba nomfana kaShezi. Namanje ngisasho nosipho. Kuyochisa yagula namasi uma ngike ngambhadama igcwala uze emzini wami. Ungizwa kahle Nosipho?
0: Yebo gogo.
1: Hey, ngifuna nozukulu wami ube niye kusasa eqhazile. Yingakho ngiqikelela ukuthi uhamba ngendlela eqondile.
0: Ngiyezwa gogo.
1: Hey, ungamdumazi ugogo mntanami.
0: Ngeke ngize ngiphoxe gogo. Uzobona nje nawe ngempumelelo emihle ekupheleni kunyaka.
1: Ngase ngajabula ukuza lokho mzukulu. Ngiyazi ukuthi uzobaqaqada emakhanda abafundi ba matric nonyaka.
0: Hawu na kanjani gogo? Ngizothola umfundazi nje mangabe sengiyokwenza izifundo zami zobunjiniyela. Ngiyako zayo. Angeke uze ukhiphe ngisho isenti leli.
1: Waze wayithemba ntobumbi. Awusho. Konje uthe iclass lanta mama lithatha isikhathi singanani?
0: Oh hayi lithatha 2 hours kuphela. So qede nje ngo 5.
1: Hayi, ngiyazwakala mzukulu. Ngizopheka udlo okuningi. Ukuthi xaxa namhlanje. Ikhona ngeze ukubeka bodi kusasa. Phela ngibuye nginqene nami uNosipho bodi.
0: Gogo, ngicela bandle iphi ubhontshisi ngiyacela.
1: Hawu. Kahle bona uNosipho. Bengiphekile nje kuthanga ubhontshisi.
0: Please gogo, ubhontshisi ngiyuthanda kabi. Yazi nje meku wona umuntu angancisha ngisho inyama. Kodwa yabo ngingamzonda ibhat mark 2 ngincisha ubhontshisi.
1: Hayibo. Hayi ke ungixolele mzukulu, ngeke ngiwupheke namhlanje. Ngizopheka ithini enhlanzi. Phela nginomhlangano namakhosikazi esidlala noStockfell. Ngakho ke ngizobe yantambama.
0: Ey kodwa gogo, sengathi sifudla njalo nje nathi ufishi. Ayi mina ngisawuthande nje ngoba unginukela kabi. Yazi ngibe ngithi angibuyise nje uma ngabe ngihogela iphumela.
1: Mama Shane, hayibo. Uqale nini ukunuka kabi ufishi ngoba kade kuba sudla.
0: Hayi ngeke.
1: Lalela la. Uzodla ukudla ozokufica ebhodweni. Uma ungakuthandi, uzobona ukuthi wenze njani. Intombi kaSotobe ayingeni nje lapho. Hobi, iphathi lamphe.
0: Ngizokudla ke phela noma ngingavumi ngoba.
1: Hey, hey, hey, hey, hambisa ushayelwa ingane umthetho mina. Hamba uyogezwe esikoleni wena.

0: Zweli.
1: Mhm.
0: Akasixoxa kancane ndoda.
1: Sixoxe. Ayi ke into engizoyikhuluma nawe mina.
0: Awahle Zweli mfethu. Yazi mina nawe sineminyaka singabangani mfethu. Ungavumi nje ukuthi sixoxe amantombazane.
1: Awuzwe nje indlela okhuluma ngayo. Unelovula umlomo wakho nje uvela ubhede. Angazi ukuthi uNosipho ngempela wabonani la kuwena.
0: Oh, wafuna aqome wena.
1: Welona. Ngizokutshana kangaka ukuthi mina la esikoleni angizelanga amantombazane.
0: Angithi wena nje mfethu ukuthi uNosipho akangifanele. Ucathi ufanele wena
1: yini? Hey, hayi ke angisiyi umkhulumeli kaNosipho mina. Futhi anginaso ke nje isikhathi sokulalela lo mbhedo wakho. Hlukana nampana ke singecela nje ngesihle.
0: Uyazi ndoda mfethu, bengithi ngithi iclass lika Dlamini ngizongena. Kodwa ke mfethu hayi, angeke ngisani ngena mfethu. Abangani bami bonke bangihlamukile. UNosipho afanele ukuthi ehamba la eduze kwami. Nawe ngonjalo mfethu.
1: Olunga. Umthetho wakho ufuna ukudatshukelwa vele. Ingani wena wasukela intombazana wayisakaza ngempamba?
0: Ufuna ngini njani futhi ungaphila ngaxolisa? Ngibulale.
1: Lunga thatha intambo uyehlathini ufuke izikhungu. Anginendaba. Mina Zweli lungeke nje ngilibhade emgcobeni wakho.
0: Unamanga ke wena. Yabona wena uyedeli inkani. Ngoba ngiyofika kuwena ngikwele insuku zonke. Uyoqala ngami ukubona isipoki.
1: Wey, bhotata. Ungakusabisi ke mina ngisipoki. Into ebhunyelwa ngosawuti vele ibaleke ize phule. Yazi futhi wena.
0: Ah, mfethu. Buka nje futhi kade ngagcina mfethu uhleko lwakho. Usungixolele mfethu.
1: Ah, suka. Oh. Uphinde nje ushaya intombazane uyobona ukuthi ngiyokwenza yazi wena
0: ngiphinde mfethu hayi cishe ngalahlela umngane ngenxa nje futhi yobula
1: hayi kuhle ngoba uyabona kodwa ubulimi obenzile kodwa ke ngiyaphinda mfana kithi kumele ubonge uNosipho ngoba akazange akubophe kusho ukuthi ubekuthanda ngeqiniso
0: uqinisile ndoda kodwa mfethu inhliziyo yami ayibuhlungu ngoba mfethu akasangifuni phela mfethu awungxingeli ngiyacela.
1: Hayi ngeke abona ke khohlwa ke lapho ngoba nje ngeke ngiyenze into kanjalo. Into engingayenza nje uyabona ukucela ukuthi wehlukane nengqondo ebhedayo uze eklasini. Mhlawumbe uNosipho engakuxolela uma ebona ukuthi nawe uzimisele ngokufunda.
0: Usho nje?
1: Ngiyakutshela lunga. Wena ucabanga ukuthi khona intombazane ethanda ukuba nesoke ngazimisele ngokufunda. Likhona ikusasa eliqhakazile kumuntu ongasithanda isikole? Uma ubuka ke wena.
0: Mfethu. Ngiyakuzwa kodwa manje mfethu ngizoyimela kanjani mina indaba uNosipho mfethu lokho emoyezela phambi kwathisha uDlamini
1: hayi lunga kuzomela uzame ukuhlukanisa mfethu phakathi kokufunda nokudlala isikole esingezokubisa ndawo angithi awusathandani wena noNosipho
0: ya asathandani kodwa
1: ibambe lapho ke mfana kithi kusukela manje bhekana nezincwadi zakho ukhohle uNosipho
0: ngiyakuzwa mfethu eyi kodwa ngizozama kodwa mfethu ayikunzima mfethu
1: suka.

Yabona ke siyawela manje siya le la ngelihle unjani uyaphila uthi ngibonisise uyasizwa yini la ngelihle na ngoba sohamba sokhuluma naye masebuye wangena nje sokhuluma naye la ngelihle unjani sokhuluma naye sithinteke indaba ethinta ke ulangelihle kaMgqadi ongokudabuka lapha eNingizimu Afrika uzinze eMelika sixoxa naye ngodaba lokhwantalala njengoba sike sasho nje yona ndlela esithi kobaba hayi le ndaba singene leni sonke ngoba siyazi ukuthi makuza la ayi akulula kwabanye ukuyiqhuthulula basho ukudiliza nje emzimbeni

0: Imo.
1: Ake sibone ukuthi siyamthola yini futhi sesiyakuthola uyasizwa manje.
0: Yebo sanibona sanibona.
1: Hey kade sithi hayi ngeke ke sibone ukuthi hayi khona kuhamba kanjani kuyaphileka amakhaza kuya kunjani la ukhona.
0: Hayi lethwes.
1: Ah uhlobo.
0: Sihlobo.
1: Hey.
0: Awu lethwes.
1: Wela ngelihle. Thina la sisho ukuthi wela ngelihle sithi wela ngo.
0: ukhulu wayesho njalo.
1: Hayi impela ngama sayancamulela impela la ngo mfana ama ushonele.
0: Wela ke.
1: Thina ke.
0: Awu lethamareu.
1: Ah ngosiyam. Hey. Uyazi ke ngiyayizwa khona umuntu oyengasizwa ngasiqede ukukhuluma nawe ulangelihle kaMgxadi angithi la uhleli khona uzinze kuphi neMelika
0: ngise Bloomington eIndiana eduzane ne ngiyangisho ngithi eduzane neChicago
1: abantu
0: abaningi bazi le dolobhe
1: yebo yebo yebo wena la ngibona esikebheni nihamba ngicebele ufake yembe elineyimbali noma ngibona umuntu
0: Agwa kuyimina
1: nje. Siyabona uthi imali ichazele. Siyabona ukuthi ngihamba nani kule trip.
0: Ohamba na. Hayi ohamba na. Ayayiphetwe yimina.
1: Ayayibona yeyish. Manje awungitshele. Siqala inyanga yamadoda uthini kuloko?
0: Hayi nje uba siqala lenyanga nje ngithi ngifuna uqhubeka nezexwayiso nje njengenhlala yenza uqhubeka nezexwayiso njengenhlala yenza ngoba ngokwe experience yami njengomuntu wesilisa kuningi okwaba yingqinamba eziphathelene nokungaguquzeleki kahle ukuthi ngiyothola usizo mangiludinga ngoba ngiyomuntu wesilisa
1: yini
0: ngifuna ukuthi ke ake ngibuyele emuva nje mbejana ngithi a few months ago kukhona ivideo engake ngayenza eyake yaqubula nje idebate enkulu la ngathi khona mina kwangisiza ukuphuma emajiteni
1: okay
0: ngoba yilanga akwazi ukuthi ngibe nenkululeko yokuthi nginake zonke izinto ezizidingo zami ekade ngizizibili isikhathi esiningi so ngifuna ukuthi ke ngalelo phuzu thina abantu besilisa kuyenzeka sigcine sigcindezelana sodwa ukuthi singayi kofuna usizo ngoba uma ngabe uzoqaphela kahle nje izinto eziphathelene nokuveza itenderness noma ukuveza ama emotions akuzona izinto esiyaziqhuquzelana ngokuthi asizenze thina lapha emagroupini ethu singabantu besilisa so ngifuna ukuthi uma ngabe ungumuntu wesilisa kubalekile ukuthi uzame ukuthi uzisondeze kubantu ozothi uma ukhala uthi ngidinga usizo baqhuquzela ukuthi yebo hamba olifuna usizo hamba olthola usizo
1: yeah
0: versus ukuba kuma environment ozothi mawuke wathu vezi isikhalazo ukuthi hey uyazi ukuthi ngidinga usizo lukanje kanje kanje kanje ujike ube yihlaya ngoba njengamanje ngibuseke kakhulu ngoba abantu besilisa abakhona empilweni yami njengamanje ngiyakwazi ukuthatha ucingo ngifone ngikhulume nabo siconnect futhi ngendlela meaningful nabo futhi bayakwazi ukuthi bangifonele ngifuna ukuthi uma ngabe kuukuthi ungumuntu wesilisa thola loyo umuntu oyedwa nje ozokwazi ukukhuluma naye ozokwazi ukumvulela isifuba ozokuzwa ozokuzwa
1: angakaphumi kakhulu futhi lapha emajiteni ngoba ngiyayibona isuka phi lento futhi ngiyakuzwa njengamanje uyindlalela ungakayi kude sengijaha ukuza ukuthi babethina babegxeka bese siyaqhubeka ke
0: uyabona ake ngikwenzela umsekelo nje ngenkathi ngisemncane ngisala ko 1819 ngangihlushwa kakhulu isikhumba
1: okay
0: ngangihlushwa kakhulu isikhumba ukuhlushwa isikhumba kuyayi-affecta kakhulu i-mental health, ikakhulukazi uma usukhulile, kuyayi-affecta kakhulu i-mental health. Ngiyezwa ukuthi isikhumba siyangihlupha, le nto i-affect i-confidence, i-affect i-mental health yami. Bese ngenze njani? Ngagqugquzelwa omunye usisi esasikade sizwana naye ngalowo nyaka, wathi hayi, hamba uyothola usizo kanje kanje kanje kanje, hhayi kwi-dermatologist. Ngafika ngaprescribe-elwa izinto eziya ama-ointment. Ngathi uma ngibuya ngafike ngahlekwa abantu ababekade beye ngabangani bami lapho, kwathi wawu, kahle wena uziphathise kwecherry wena. Bakuhlekele ukuthi uyofuna usizo ukuze usizakale. Bese futhi uma ngabe soliyekile lo sizo ungalifuni, baphinde bakucokofule, bakugcone ngayo futhi le nto. Kusho ukuthi manje le nto lena igcindezela amacala ukuthi bakugcona ngayo. Uma uthi uyofuna usizo, bakugcona ngako futhi ukufuna usizo. Uvese ubone ukuthi uyabona ke la izinto lezi ezibucayi, ezisensitive kakhulu, futhi othi uma uke waveza ukuthi hayi, uyazi ukuthi into ethile angiyithandi,
1: ah, kuba uyalile,
0: hayi, kuba uyalile,
1: baqamba igama,
0: kuvese kuba uyalile ukuthi futhi meke waveza ukuthi into isensitive, meke waveza ukuthi le nto iyangi-affecta, le nto le ithola indawo engeyinhle kimi, kuvese kube ngazuthi bagqugquzele kakhulu ukuthi hayi ke abakunamathele. Ngobani leyo environment leyo? Ngangivele ngiwumuntu ongahambisani nayo kwasekuqaleni, kwafila wrong nje kumina ukuthi uyazi ukuthi le nto le inormal, inormalize-iwe, ngihlezi ngiyibona all the time, kodwa ifila wrong le nto. Angazi ukuthi mhlampe khona into e-wrong kumina noma kanjani, kodwa ayi, this can't be indlela yokuphila, this can't be indlela yokuphila.
1: Yabona kube lula ukuthi umuntu menesici kuthiwa hey makhwekhwe ozala banga engathi igama lakhe abasalazi abafana bebebodwa ene.
0: Hey, ngiyafisa ukuthi nje ukuthi thina siyinsizwa asike sikujwayeleni ukuthi ake sibiyeke ukugiya ngezici zabantu. Abantu baya-affecteka kakhulu ngendaba yokuthi kuhlezi ku-highlightwa izici zabo, ku-highlightwa izinto eziyama-insecurities. Especially umuntu uma ngabe eseshila ukuthi uyazi ukuthi leya nto leya ayingiphathi kahle, leya nto leya kufanele ukuthi uyeke leyo nto. Ngoba enye into ejwayelekile laphaya kuma-environment asemajiteni yilento yoku, lento yokuroastwa, ukuthi kuyaroastwana. Lento yokuroastwa nayo futhi yayingakaze vele nje izihlale kahle kimi, ngoba isikhathi esiningi la ngangisuke ngiyibona khona, ngiyiwitnessa khona, usuke kukhona umuntu onento angayithandi, onento a very sensitive ngayo, uvese ku-highlightwe leyo nto.
1: So, hayi besicobana nje. He,
0: madoda. Hayi besicobana. Ngoba nakumina isikhathi esiningi ngangihlezi ngingena enkingeni ukuthi ha, wena njalo, wena makudlalwa wena u-catch ama-feelings. Ngeke ngingakhetha ama-feelings, le nto le yi-insecurity lami elihlele phezulu kunawo wonke njengamanje. Like nje ngiyastruglisha mentally. Uqonda ukuthini uma uthi uzothatha leyo nto wena uyi-highlighte, ungihumiliate ngayo in public, bese uthi hayi, kahle kahle kahle bedlalwa. A-e, ziningi izinto eziyimikhuba engifuna ukuthi mina thina sizinsizwa sichallengeane ngazo thina sodwa.
1: Yebo.
0: On a day to day basis, izinto eziyimkhuba esesiyenze ya normal, kodwa iyabagcindezela abantu. Bakhona abantu abanga respond kahle kulezo zinto.
1: Uyazi kumanje usungiphendulele lo mbuzo othi yini amadoda amaningi ekhetha ukuthula angazikhuluma iy'nkinga zawo. Wavane nje wayeshaya khona impela ukuthi okunye kwawo yikona lokuthi bazokwenza nje, moya wathi uyasho.
0: Meke wathi uyasho nje ukuthi yabona, mawuhlezi ungungwe amajita. Mina ngokweyami experience kuyangihlula ukuba sesikwatini samajita. Mina ngikwazi ukukhonektha nensizwa one on one, noma two people nje ngesikhathi angikwazi ukuhlala angikwazi ukukhonektha nequlu labantu
1: kubuya konke
0: ngokuthola
1: odlule kona
0: kubuya konke engidlule kona nanokuthi uthola ukuthi futhi kulelo qulu mhlawumbe sihlele si-6 umuntu kahle kahle mina engisweke ngumngani wakhe noma umuntu engisweke ngi-close naye uyedwa so njengoba sengilana nje futhi ngumuntu obuya phathwa naye social anxiety uthola ukuthi ngizogcina ngizizwa ngi-overstimulated kanti kungcono uma ngizobe sengikhethe mina uko-socialize nalo ya muntu engikwazi ukukhonektha naye
1: sengihalela nokwazi ukuthi uma i-social anxiety se-overstimulated kuba negative or positive
0: babona uma usu-overstimulated kuyaye kube kuncika ngokuthi unalo yini ulwazi lokuthi lento kufanele ukuthi uyiregulate kanjani wena siqu abanye abantu abangakabi nalo kahle ulwazi lwezinto ezibaphethe kuyaye kube nzima ukuthi bazi ukuthi kwenzekani uthole ukuthi umuntu agcine esengazuthi u-angry esengathi umoody but bayamkhulumisa abantu nje umbone ngathi uyasnapper kanti kumina ngoba sengiyi-veteran layo
1: yeah but so wena lango
0: sengiyazi ukuthi hawu uyazi ukuthi uma ngizizwa ngazuthi ngi-stimulated sengizovese uthathe uma kuwukuthi usesimeni sokuthi awukwazi ukuthi uhambe mhlawumbe uvese uthathe ucingo nje uzikhulumise nefoni into engekho uhambe uyoma engadini uthathe nje i-walk noma ya-10 minute uthi ukuthi dwi bese uyabuya bese uyabuya ngoba wenzani enye into engihlezi ngiyigqugquzela ukuthi uma ngabe uzwa ukuthi nansi i-energy yakho iyashifta qhela kubantu ngoba whether you like it or not abantu bazoyi-absorba leyo energy yakho bazoyi-absorba so uma ngabe ngizizwa mina ukuthi awunansi i-energy yami angathi iqala ukutsheka kancane ngithi nje tshobe kancane ngithi ukwehlisa amachwane ngibuke mhlawumbe noma ividiyo encane ehlekisayo nje ngithi kususa umqondo kancane lapho bese ngibuyela khona
1: ngithinta konke okushoyo ngoba ngiyazi ukuthi kuningi esizokuthola asithi yenako sebeyi-absorbile i-energy yakho kanjani ubona njani usho ukuthini
0: yabona nje uqala ukunothisa ngokuthi banothise ukuthi ngazi ukuthi kukhona into e-wrong ngawe ngenkathi benothise ukuthi ngazi ukuthi kukhona into e-wrong ngawe abanye bazoqala basondele kwena ukuthi hawu hayi bo ndoda awukahle hayi bo awusabuluki yabona kwaqala ukuthiwe awusabuluke njengabantu bonke uyabona ukuthi sidlala umusic lana siyazijabulisa yabo abanye kuke kwenzeke baze bathi hayi awukahle uyayiruina le nto noma uyabhorisa yabo so kusho ukuthi seyiqala ukuthelela-ke manje nakwabanye
1: idlela umuntu akhule ngayo noma emphakathini iyiwo lo mthelelo oshoyo konke lokhu
0: ziningi nje ziningi kakhulu izinto esikhula uthi ukhula nje uthi 4 5 uyingane yomfana waqala nje waba-associated nabanye abafana khona lapho lezo zinto zi-introduswa kulawo ma-stages that early
1: uyazi njengoba usukuchaza sekuvane kwaphendula nanokuthi iy'mpawu ezingakhombisa ukuthi indoda idinga usizo ezokuthi kunokuthi bathi le nto wena ayi uyazi uyasibhora wathinithini sebengalalela kule nto oyishoyo njengamanje bakwazi ukuba ukuthi nayo into eyishiwo ulanga ukuthi hhayi bukhona into ey'nkinga lana ulangelihle wayisho le nto bethatha kuloko ususitshele kona njengamanje
0: kuningi engingakusho abantu engikhule nabo isikhathi esiningi bazokhumbula kahle mabebuyisa kahle umqondo ukuthi ziningi izinto engangihlezi ngingena ngazo enkingeni mina uma ngabe kuhleliwe nabanye abafana ngoba ngangihlezi ngifuna ukuphikisana nale nto ngangihlezi ngingahambisani nayo
1: bese uyakhuluma
0: kusukela ebuncaneni ngangi-reactha ngendlela eyayihlezi izongidonsela amehla abantu eyayihlezi izongifaka enkingeni vele all throughout ngiyofika e-university ngangihlezi ngiba rebellious towards le nto ukuthi hhayi i-wrongo le nto Umuntu methi akayithandi into akayithandi, uqhubekelani nayo.
1: Bazi bamphambukule esiphungweni bawuthi phaka uqepha phama wena.
0: Yayisho ke induku ke isikakhulukazi ke ngama-90s nama-early 2000s. Ngaleyo nto yayisho kakhulu, yayisho ke induku ngaleza zikhathi. Kodwa nje enye into eyangifaka enkingeni kakhulu mina vele kwi-environment yasemajiteni ukuthi one, ngangingayena umuntu owayekade ethanda ibhola. Ngangikade ngiwumuntu othanda ukudweba, ethanda ukucula, ethanda lezinto izinto zasestage kuama-activities vele angajwayelekile enganeni yomfana. Two, ngiphinde ngizoba umuntu futhi ongahambisani nalento yokuthi kufanele kuloko kuhlukunyezwane, kufanele kuloko ku-highlight ama-insecurities kuthiwa kuyadlalwa. Leyo nto nje ngave ayikazi ihlaya, ayikazi ihlale
1: ihlale
0: kahle
1: kahle.
0: kusukela ekuqaleni.
1: Hayi, uyazi nje sengihalela ukuthi mina uthi isikhathi naku kuphela siyaphela. Kodwa ngiyafisa ukuthi okwanamhlanje ushiye ngumyalezo nje osewugoqa, ngoba vele le nyanga yamadoda nje siphezu kwayo, soze siyodlulela ngale futhi.
0: Ngifuna ukuthi uma uyinsizwa umngani wakho uma kungakhulumeki naye uma umtshela ukuthi ndoda ngiyasafarisha, ake uqhele kancane kuloyo muntu. Ake uqhele kancane. Zama ukuthi uzisurrounde ngabantu othi uma uthi uyazi ngidinga usizo, uyazi ukuthi khona okungahambi kahle, uyazi ukuthi khona imicabango emibi enobumnyama engiyicabangayo, ngidinga usizo. Fanele ukuthi uzisurrounde ngabantu abazoyithathela phezulu leyo nto, bakugqugquzela ukuthi hamba ofuna usizo. Mmeke bakuhleka labo bantu labo, ubovama ukuthi wexwaye.
1: Yebo.
0: Ubovama ukuthi wexwaye. Akusona isimo, akuyona indawo yokuthi uhlekwe uma ngabe sowuvezile wakhala wathi udinga usizo.
1: Siyabonga kakhulu. Okwamanje bakuthola kanjani ku-TikTok abantu abafisa nje ukubhekana kwalokhu kade ukhuluma ngakho?
0: Ku-TikTok impela khona amavidiyo inqwaba kakhulu, i-most yamavidiyo ama ku-TikTok naku-Instagram. Ngizibiza ngo-Uncle Lange. Ku-TikTok ngizibiza ngo-Uncle Lange, nakhona ku-Instagram.
1: Yeah.
0: Akhona naku-YouTube, kodwa awamaningi kakhulu. So uma ufuna nje ukufunda ngazo le zinto lezi, ngiyaphosta every day.
1: Ya ubantu.
0: Ku-TikTok naku-Instagram okwamanje. Kodwa ke lala amanye amakhasi ngisakhulisa.
1: Hamba kuyolala kusesebusuku. Bye.
0: Hayi, ngisalala, ngisalala. Kunje manje ngizovese ngojima, hayi ngisalala.
1: Siyabonga kakhulu ngelihle. Thank you.
0: Hayi, ngiyabonga kakhulu nami. Yebo, bye.
2: Sanibonani. Amagama amabili okufanele uwazi uma ufaka isicelo somshwalense ilawa. Access kanye nama-exclusions. I-access yilokho okukhokhayo kuqala ngaphambi kokuba umshwalense ukhokhe uma usuvelelwe ingozi. Ama-exclusions, izinto ezingeke zikhokhelwe ipolisi yakho, njengokuhwabanisa, umonakalo ohlosiwe, ubugebengu noma ingozi ethile. Amapholisi awafani. Ngakho-ke, hlolisise yakho kahle, hlala uhlakaniphile, wazi ukuthi yini ekhaviwe, yini engakhaviwe, nokuthi yini ozoyikhokhela. Dayela *120*1425# uphendule imibuzo esheshayo ukuze uhlole lokho okufundile kulesi siqephu. Kusebenza indlela ejwayelekile. I-Streetwise Finance, amakhono emali yangempela empilweni yemihla ngemihla. Uyilethelwa ngabakwa Holland. Uma ufuna eminye imininingwane, ngena ku-www.streetwisefinance.co.za.

0: City uwaphuthelwa.
1: Lolo lokhozi ya farm nginombuzo la ngifisa ukubuza wena.
2: Ngibuze, buza mina.
1: Nawe izimdola.
2: Ansa nginayo.
1: Ngeze kamhlanga ukuthi nawe ungomunye wabantu abenze kakhulu empilweni njengamjeka nje. Yebo. Akukutshele kahle kahle ukuthi mina ngenza kakhulu kanjani. Hlezi kuthiwa hey hey asikuboni, uhlezi ufaka ama team e studio. Yabo ngisho na sebusuku izimdola nawe umlaleli. Ngihlezi ngwaphahlazile. Uyabo. Idima nje hlezi idliwe ngeke futhi ungikholwe. Ngathiwa ngiyakutshela ukuthi izibuko lezi engifakile nje namanje ngilala ngazo, uvuka ngazo embedeni. Yabo noma kunemhlangano yabazali kuthiwa hey usiphudli iphudli ufika nencwadi lapha ekhaya ukuthi hey angiyenze lapha abazali babiziwe ah ngibangena ngazi ibuko zangu
2: kahle wena
1: kahle hle
2: uyabo
1: so namhlanje ngiyakholwa ukuthi ke nina njengithimba engisebenza nalo kanjalo nomlaleli engihlangana naye estradini noma ngayikuphi umlaleli osithandayo osilalelayo ohleze ibuzo ukuthi kwakhala nyonini
2: ngaleli phahlazi
1: usuyazika ngithi iqinisa ukuthi ke bawenza kakhulu ke empilweni njengamje kanje ayadikeka amaphahlazi ngoba ikusasa liqhakaze kakhulu manje yabo okunye futhi ngenzela ukuthi ngingaxhopheki yabo eh ngoba ngathi khanya kakhulu le ngithi yabo kodwa ke lento ke ingawe ke mlalelo cause your fam ngifuna nje ubuyicabanga lento ukuthi wenza kakhulu kanjani empilweni yakho mhlawumbe ke nawe kungenzeka futhi ukuthi wenza kakhulu njengami noma nawe udlulele okubalekile njenga sonke isikhathi ukwazi ukuthi ukwenza kakhulu akuyona futhi into embi empeleni nje kusho ukuthi awuzibambi futhi awuzincishi uma kuza kuyona yonke into oyithandayo ingakho ke tebone ispizza ilethe ireal deal loaded ipizza eyenza kakhulu ngendlela efanele igcwele inyama ephindwe kabili ngo 3590 nje kuphela impela kunjalo ungizwe kahle double the meat ngo 3590 nje kuphela khetha ke ku barbecue chicken ngasho ngayihalela Debonairs chicken ikhona ne chicken and spicy pine ne Russian futhi konke ke nje kugcwele ukunambitheka okwenza ufune okwengeziwe ngoba i real deal loaded iletha inyama eningi more flavor more satisfaction ungalindi ke order manje ku app ye Debonairs pizza noma ku internet bese ke uzizwela kahle ukuthi kusho ukuthini okwenza kakhulu akuphelileke lapho ke sengiyakuhlebelela nje lalela kunemali lana
2: kunemali
1: kunemali
2: siyakhuluma ke
1: yabo okumele nje ukwenzeke ukuthi uthumele iWhatsApp uthi ke # doing too much ku 0872405777 bese ubase thubinike lokwini imali engango 4000 wamarandi cabanga nje ukhohlwa ke kunemgomo ke nembandela Debonairs pizza try something amazing.

0: Ingoma mnandi kakhulu ukuthi ke siletha amabheka ugqizile uhamba ke nosaliwa kuyona ke le ngoma siqhubeka nengosi yethethi ke siqalaza phesheya nayo ke usithabile wakamajola ile ntokazi eMelika lana ke efundisa khona manje sithabile usa right dadewethu
1: Yes, right.
0: Okay, ngifuna ukubheka ke la ukuthi mhlawumbe imaphi nje amakhono abalekile uzomuntu akwazi ukubhekana nazo zonke nje izimo nengqinamba eyikhona lapho mhlawumbe phesheya kwelwandle ngiyazi abantu abajwayele phela ukuhlala kwamanye amazwe mhlawumbe ke nakuwo ke lomkhakha okuwona
1: Okay, before ngingene nje kumakhono ubalekile ukuthi uma wazi ukuthi uzoqoqa impilo yakho yonke uzoyifaka esuitcase inuthuthu uyohlala kwelinyizwe uyihlele uhlela umqondo wakho uhlela inhliziyo yakho ukuze noma athiwa kwenzakalani kulelo ozohlala kulona noma athusa uyafundisa izingane zabantu ungathatha ukuthwala kwakho noma inhliziyo yakhe ethwele ekhumbule ekhaya uzoyifaka izingane zabantu ngenxa yokuthi la eMelika ziningi kakhulu izingane eziphila nama special needs okuba wo autism o ADHD.
0: Yeah.
1: So lezo zinto bezobayithatha serious abantu baphesheya ukuthi izingane zabo iphatha kanjani uma uyifundisa uminakekela sokubalekile ukuthi nawo uze ngengqondo ephilile kuzona ngoba bagada yonke into oyenzayo ukuthi uyenza kanjani ngenxa yokuthi le topic le yeingane ezama special needs bayithatha serious ngangokuthi noma ngathi uya apply ukuzofundisa bayakubuza ukuthi unaso yini ispillion sokusebenza neingane ezidinga ukunakekelwa ngokweqile bakuthatha lokho as uplus kwiCV yakho ukuthi uyakwazi yini ukunakekela izingane ezinezidingo ezeqile kunalezi zinye izingane esike sithi sina zijoyelekile ngalokho ke kubalekile ukuthi ube nayo ispillion seingane zama special needs kubalekile ukuthi ukwazi ukukhuluma isingisi ngendlela efanelekile
0: erolayo
1: uyakwazi yeah ayi phela
0: umuntu efanelekile ngakho
1: kubuzwa indlela yokuthi ukwazi mawukhuluma noma usuphen ungane mawukhuluma nawe noma usuyiphendula ngizwani kungabibikho i-communication ezonqamuka nikwazi ukuthi nikhulume nje into ezwakalayo sibaleke kakhulu isingisi yinto ebalekile kakhulu nokuba nenhliziyo yokuyenza ngoba ingane zala zidinga isineke ikakhulukazi ngoba ziningi kakhulu ingane eziphila nama special needs ezinye ziyawadla amaphilisi ezinye aziwadli ngakho ke kumele uyimisele ngayo yonke into oyenzayo and ama camera gcwele yonke indawo so konke okwenzayo kumele ukwenze ngenhliziyo uma uzazi ukuthi uzela imali la kwesinye isikhathi ngingasho ngithi ngeke uzokwazi ukusebenza ngoba udinga ukuthi ube nothando
0: mhlawumbe ngokwazi kwakho nanokucwaninga mhlawumbe yini eyenza bebe baningi abantwana bama special needs mhlawumbe
1: mina ngingasho nje ngusithabile eceleni ukuthi lento yama special needs ngiyibona kakhulu sengila eMelika mina ngikholela ukuthi nje ingane idinga nje ukuqondiswa ngendlela angijwayele le ndlela leyo ukuthi ingane efanele itotose uze understand isimo sayo ukuthi lengane le izongishaya noma izomemeza ngoba manje uyabona so kusha kumina yonke lento le kodwa ngiye ngiyithathe ngiyibuke ngasekudleni izinto ezidliwa la
0: ezidliwayo
1: ngeke izinto ezidliwa la ilungile kakhulukazi for ingane ekhulayo mina ngijwayele ukuthi izinto zase South Africa ayithovuye ngalutho
0: yeah
1: ama ifruits ifruits alikho ayikho inyama engangisandla sami so izinto ezidliwa la ayilungile for izingane ngingasho njalo iyona mhlawumbe idala ukuthi uzithola ukuthi ingane manje siyakhula udokotela usethi hayi iqine ngokweqile mase sinikeza amaphilisi ukuthi ithukwehla kancane ukuqina ukuthi izokwazi ukuthi ilalele
0: ekangoni uyayifundisa wena ukuthi yehlise ukuqina
1: ukuthi ay afana kwenje vele unike iphilisi ingane uthi izokwehlisa ukuqina emva kwehora nje lot izobe si right isekwazi ukuthi ilalele manje angiyazi yonke leyo nto ngizokuthi nje angikwazi lokho singakho kudingakala into eziyo ngale kwalokho ungayithola usuxoshwa ngempela
2: usasephindela
1: kini
2: yibo laba bo to your corner mangabe ingane yenza wrong othile endlini hamba ekhoneni
1: yebo all time out
2: oh
1: all time out
0: ingane
1: ayakwenziwa kanje
0: ingane yala eningizimu Africa igaba lokuqala elaziyo umama elesibili utaya Shy, shy, shy. Manje le pressure yalikho. Because usuba satshela awufuna ukudla. Ngizokushaya.
1: Awufuna ukudla. Okay, idlale ngizokuhambisa uthenga ice cream.
2: Awuzwe nje.
1: Yo.
0: Ai. Okay.
1: Awufuna ukubhala namhlanje asambe siyolala uzobuya
0: uphi? Asambe siyolala.
2: Kumnandi. Yazi kumnandi.
0: Ai, ngeke kuloke kanti pressure yakulokile. Mana, khona sihlebelele ukuthi awugcina ukuthola umsebenzi lapha eMelika kodwa uphinde wathola nosofa silahlana ngikutshela umaqondana ngitshela umuntu isinqanda mathi ngitshela umuntu light uze ngenhliziyo kwa left kahle kahle wena
1: kunjani bakini
0: kahle wena amabhafalo athunyelwa la eNingizimu Afrika via what athunyelwa via what amabhafalo athunyelwa kanjani eNingizimu Afrika
1: ndobo amabhafalo eCapitec app
2: yey yey yey
0: Amadzola. Uphatheke kahle kodwa kumnandi kumnandi emzini.
1: Ngiphatheke kahle kakhulu kumnandi emzini. Angishuqula ngifaka iblue. Nje kumnandi.
2: Igaxa, igaxa engaka wesa.
0: Ay kulungile mfethu manaki. Ake sikhulume nganangu uNomusa. KuNomusa kule show. UNomusa uyigraduate kodwa akawutholi umsebenzi. Mhlawumbe ngamgqugquzela uthini ngokubuka impilo ukuthi angayibuki la eNingizimu Afrika kuphela. Mhlawumbe ayibheke nangale komngcele.
1: Ngingamgqugquzela ngokuthi ngampela nje kuyaphileka kwamanye amazwe. Abantu bayasaba ukulula ingqondo zabo. Bayasaba izwe lethu ligcile kakhulu izinto ekuthiwa ama-scam umuntu athi uyazama athole ukuthi ngiyasaba ukuthi imali yami yokugcina ngizothi ngiyayifaka kanti bazobaleka sinenhlanhla-ke thina intsha yamanje kukhona o-TikTok no-Instagram abantu abeze phesheya abahlezi beziveza befuna ukusiza angikaze ngize kuhlangana nomuntu uma ngithi ngiyambuza umbuzo angafuni ukungiphendula zonke iy'ngane ey'phesheya zihleziwe ilinga ukuthi uma ubuza zikusize so ake sisebenziseni ama-data ads no-TikTok ngendlela ezosisiza
2: Hallelujah.
1: Abantu abaningi mabe post abayasho ukuthi ngihambe nge-agency ukuthi bangivune imali kuhanjwa kanje umbona umuntu esehamba esepost ama passports even ukutshela umndeni wakho imndeni ngathi iyasaba ukuthi siyalahleka uya usuza ne-video kumzali mana ngi-video nangu sibani banohambile nami ngicela ithuba nanokuthi nje uma usuhambile mawuthi uyazibona ukuthi umuntu ongakwazi ukuhlala ngaphandle kwekwini njengawe nje zimdola uyihambele nje u 6 months uyifuthwela amadola mase uyayibuya lapho usukuya ne CV engangayo siyasinda CV yakho mase ubuya ukuthi hayibo wenza ukuthi phesheya usenesipiliyoni sokuba phesheya so kuyasiza lokho noma ngathiwa akusakona isikhathi eside noma ngathiwa wenza 6 months or 8 months akhona futhi ama opportunities anjalo so kubalekile nje ukuthi singabuki la kuphela
2: sithangi no
1: South Africa kuphela
2: sithawuxolo nginombuzo wodwa nje ngaphambi kokuba sikudedele ne lo mbuzo ngubuzela insizwa ephokophele esemlazi esesikhothi esegqeberha esegoli enintshisekelo iphokophele ukuthi ngelinye ilanga ngiyibona isebenza phesheya okazi isibonelelo lesanja ngazonke phakathi kwabantu abathandanayo sinjani bayadura banjani babizi
1: isibonelelo kanjani
2: phecelezi allowance
0: iallowance
1: awukho yazi ke ngalapho ke uyazi ayicela nokucelwa iallowance eza ngamadola
2: angisezi lapho bye bye star
0: hey Tam fethu okay angazi khona mhlawumbe ngiyazi ukuthi abazofuna ukukhuluma nawe ngqo angifuni ukuqhatha nomkhonyana ezokukhonyana sikhuluma isiZulu esideep manje lapho pressure mhlawumbe ngashiya noma email mhlawumbe mawukhona nje abafisa ukuthi kusambabuzisise ngoba ingane ayisathembi phela ukuthi mhlawumbe ulekelele nawe kulabo abafunayo nabo kuwela njengawo
1: Okay, i-email yami usithabile majola, umajola uno about ekugcineni @gmail.com.
0: Okay, sithabile majola uno about ekugcineni @gmail.com.
1: Yebo kunjalo.
0: Siyabonga kakhulu dodwa wethu ukhonze kusibali.
1: Ngiyabonga nami khulile ngizokhonza.
0: Uba mtshalo cha osibali kuyacubuzwa kwesibali. Usibali kuba khona imadlana ayikhipha ilokhi wela
1: nje
0: iza ngapha.
1: Ngizokubuza.
0: Usafika
1: seyilungiselele.
0: Yebo. Ukuze sifike simphathe kahle mayeza ngapha.
1: Ngampela, indlisa inhloko.
0: Kulokhile dadewethu siyabonga.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Ngiyabonga uSithabile wabajola besikhuluma naye ke kwinkosi yethu ethi siqalaza phesheya. Nathi Mike Hume Songi Kelly Botman bathi ke ndiyahluleka.

0: kodwa lo cingo mani oliba ngumsindo lizibelani ngaphela. Hayi bazothile phendula ucingo mani.
1: Yebo, yebo malumekazi, uzuphendula. Sawubona baba.
2: Hey. Uyazothile. Ulizibelani ucingo lwami.
0: Mthethe simpela ndosi. Angimazi ukuthi ukuzibelani, akaphendula ngoba uyawazi amacala akhe lo. Hawu.
1: Sorry baba.
2: Uxolisani. Uxolisani. Kunini ngifona uzothile. Sengizenge ngabhala ngisho iSMS ngayithumela lutho ungiphenduli yini inkinga yakho
1: baba ngizwanga ucingo bengisalele
2: ungalala kanjani ilanga lishisa linje la ngaphandle ngalesikhathi usalele
1: ngiyaxolisa baba siphuzile ukulala izolo
2: hey man hey man ubizo lokuthi uyaxolisa uyaxolisa uxolisa kuse kube yinini eh ngiyakubuza azothile wenziwa yini ungezwe
1: ngiyaxolisa
2: hayi suka man njalo nje kulokuguzana nawe yini ngempela nale ikhanda lakhe elingezwe Manya namandla awe ngwezwa ngomalume wakho azothile.
1: Hey, angazi ukuthi ubaba ukhuluma ngani.
2: Awazi. Awazi hey wena. Usho ukuthi mawu uyawazi. Njengoba nomalume wakho wakhe ekhuluma ngamacala akho nje lapho, usho ukuthi nawe uyakusukela.
1: Ngabe ngisukela mina baba.
2: Uyazothile. Kuyoze kube nini ngempela siloku sikhuzana nawe sikhala ngawe. Uyozuzwe mase kukhulu uyasingisa isiphi?
1: Mina baba mina.
2: Hey, hey. Nonsense man lokunkwankwaza la. Khuluma into engayindawo. Wenziwa yini ukuthi ungezwe amandla benako?
1: Ngiyaxolisa.
2: Hey man, yazi vele uthi ngisakazeke mawuzolukuphinda phindu lokuthi uyaxolisa. Uxolisa ini man? He? Uxoliselani? Khuluma ngizwe.

0: Hey. Injani impilo mtakamzala?
1: Siyaphila aunti. Yikhona nje ukuba neqhala.
0: Hayibo. Elani manje iqhala?
1: How? Awusakhumbuli yini aunti? Mayelana nosuku lokuza kwaba kaGogge ukuzocela isihlobo esihle.
0: Ha? Abe. Ey, wasizi yazi. Ey, wangikhumbuza bese ngikhohliwe nya leyo ndaba.
1: Hayi, ngithi angifone nje ngisho ngoba hayi usuku selisemume.
0: Ayikho ke inkinga. Sengizobiza kabafana laba kaMpimpiyani. Bezoshaya utshandla ngaphandle igceke lithi nje ukubukeka kahle.
1: Hayi ngiyabonga aunti, nami ngiyofika nje kusane izinsukwana ukuze abakaGogge bafike senginga lapho.
0: Ey, nami ngibhizi la ngisifundisa ngezinto zokhetho. Phela uanti wakho usezoba ikhansela.
1: Aunti, into enhle kakhulu leyo ukuthi nawe ungenele ukhetho, akumele nje izinto zonke ziphathwe amadoda ngoba hawu aba ngogumbela kwesawo. Hey, yabona nje ngoba ukhuluma kanje. Nami ngisanda kusiza uyena umkhwenyana wakwakho engifundisa ngokhetho lomasipala. Hawu, sengazi yonke into.
0: Hawu, ngaze ngasizakala. Sengizocathuliswa ko wena ke mina. Njoba ngingazi lutho nje ngalezi zinto. Engikwaziyo nje ukuthi nje hawu sengizoba ikhansela. Ngizosebenza kwamasipala. Yize noma ngingazi ukuthi kuhlangana kanjani, awungichazele bandla.
1: Okay. Ake ngiqale ngokuthi nje aunt. Uhulumeni walelizwe unezinhlaka ezintathu. Uhulumeni kazwe lonke, kube uhulumeni wesifundazwe, nohulumeni wendawo okungumasipala.
0: Yeah.
1: Uyabona ke aunt, omasipala nabo bahlukene. Kufike kube nomasipala besifunda, bese kuba omasipala bamadolobhakazi, ebese kuba omasipala bendawo. Ebeseke nabo omasipala laba bahlukene ngamaward.
0: Okwamaward ke ngiyakwazi kancane njengoba nje ngizobe ngiyikhansela leward yangakithi. Awukachazi ke kodwa ukuthi mina ngizongena kanjani kwamasipala.
1: Hey aunti, usuja hispine. Okay. Uyabona nje njengoba kuzovota abantu bazobe benikhetha njengamakhansela ukuthi niyomamela. Bese nenza umsebenzi kamasipala okungukuletha izingqalasizinda njengamanzi.

0: sizosifaka kanjani kwamasipala njengamakhansela.
1: Okay. Uyabona ke aunt, ngosuku lokuvota, abavoti abahlala kwamasipala abangamadolobhakazi bazothola amaballot amabili. Eyelo yokuvotela iqembu elizokumela emkhandlwini kamasipala wangakini. Bese kuthi iballot egrey nokumhlophe yona eyokhetha ikhansela leward ongaba umuntu omele iqembu elithile noma kube umuntu ongenaqembu ozimele nje anti.
0: Hayi, njengami nje ngizobe ngizimele. Ingicasula kabi lento nje yenziwa amakhansela yokunaka nje kuphela abantu beqembu labo. Yikho ke ngithe nje angene nami ngizoshintsha lento.
1: Ya, uyabona nje anti ukuvota kwamasipala bendawo kanye nomasipala besifunda kuhluka ngokuthi bona baba nebhalothi elesithathu elikhlaza okuvotelwa ngalo iqembu elizongena emkhandlwini wesifunda.
0: Manje hayibo. Hello. Hello. Hawu. Bavele lavaleka lo cingo. Ngisalinda ukuzwa phela ukuthi ngizongena kanjani kwamasipala. Hayi, ngiyabona ukuthi mhlawumbe uphelelwe i-airtime bandla umntakamzali. Angivele ngiyifake mina ngemfonele ngoba imini ofuna usizo. Ngaze ngasizakala. Sekuzobalula uma sengibuyekeza ke ngingedwa.

0: Uyazi uyangixaxa ngempela ke njengoba inkukhu isinqinye umlomo. Noma saqhubeka konke kweyisa.
1: Cha baba ngiteleli.
0: Manje ungiphendula ngani?
1: Baba ngisaba ukuthi ngizothi ngiyaphendula ubaba athi ngiyalibeka nawe uyalibeka.
0: Hey hey hey hey wena ngani? Musu cashe ngesithupha. Musa nje ucashe ngesithupha. Angithi mina okubuzayo.
1: Yebo baba.
0: Ayilungile lento yakhe ukusululaza phambi kwabantu. Uyazothile. Uyazi imali echithwa umalume wakhe kwenzela umsebenzi ukuthi ingakanani. Wena uyasuka lapho usubonisa nezwe. Likhona iqiniso kuleyo nto azothile?
1: Cha.
0: Angizwa.
1: Cha baba likho.
0: Pho yindaba ungayihloniphi. Yini uyiphathisa okwehlo ngandlebe nje mntanami?
1: Ngiyaxolisa baba.
0: Ey, uvela ukuthi angisakazekeke. Molo ukuthi uyaxolisa. Uyazi ukuthi umalume wakho usola mina ngezenzo zakho. Iyona ndlela okhuliswe ngayo leyo yokuba isiqonqwanga.
1: Cha baba. Ngisuke ngajabula kwaze kweqa
0: baba. Nonsense manje ndingitshela yona.
1: Baba uyazi na ukuthi nange ntombane engayiphethe kahle.
0: Hey, ngikwazi kanjani lokho mina? Hey, uma nje wena Hey, uyazi ngivele ngiwela ushukela azothini? Sengithola ingcingo mina ngithi zokuthi ingane yami isiyenze lokho, yenza lokho, wena uyiphuma, uyingena. Yini ngempela? What's your problem?
1: Lutho baba, bekuqala nje futhi ngeke kuphinde kwenzeke baba.
0: Hey, yazi. Yangimangaza ngempela lento mina umalume wakho engitshela ngegemegeme ubuzenza. Hey, azothile. Anguzalanga mina umhuqa wengane, uyangizwa?
1: Yaba baba, ngekuphinde ngiyathembisa.
2: Mama Shani, ubani lo kwehlelayo? Hey, phuma lapho wena. Ubani wena? Ubani lo azo?
0: Azothile. Azothile.
1: Malumekazi.
0: Hey, kukwenzekani lapho uyazothile? Hello? Hello?
2: Ubani lo mfihlela? Ubani lo? He? Ubani lo mfihlela?

0: bake ngenhle imoto le.
1: Yebo aunt, ayi kuzokwenzeka. Ngiyakuthemba mina. Yabona nje indlela ozimisele ngayo.
0: Hey, ngifuna ukuletha ushintsho ngempela kule ndawo.
1: Yeah.
0: Kunini nje sidlala igebengu, sihlupheka. Sikhokhiswa ngisho ama protection fee. Kuzophela konke lokho. Uma nje ngike ngakhetho ngayikhansela.
1: Hayi, ngiyakuthemba mina aunt. Uzowina noma kanjani nje. Hey, ngizocela ukuthi siphinde sikhulume. Ngifuneka kwenzela ugogo ukudla. Ngibona sengathi useqedile ukugeza.
0: Hayi kulungile mtakamzala. Nami hayi ngifuna ukuvusa uAmanda uselale kwanele manje.
1: Hayibo, kuzoze kuhluze mina nje. Angithi ukhona uAmanda.
0: Kuphi khona? Hey. Kodwa uyayazi lengane ukuthi ivila pha kanjani?
1: Hayi, hayi ngangaqina.
0: Hey. Angicabangi nje nokuthi wake walithinta ivovo ngezandla zakhe. Izandla zika Amanda Maribin ngiyakutshela mina. Into nje yokuhlobisa. Uhlale bale kanjalo. Hayi ke uma sekusatshanjwa angeke umthole. Hayi kodwa kwezokuphaka. Hawu, afe uqhoza sike lapho esedeka khona ama plate.
1: Hayi ngeke aunt, kuzomela afunde. Angeke phela sifukuze ikhona ingane yentombazane.
0: Hayi, mhlawumbe uzozwa kumetshelo wena. Hayi. Uthi ikho nje kuvuka mina ekseni ngikwashi ngiphekane nebreakfast ekhona.
1: Hayi bo aunt, ngeke angekwazi phela. Hayi bo, angeke aze akwazi uqinela ubumnandi ajika vila phela imisebenzi yasendlini.
0: We sengahluleka mina.
1: Eish,
0: sengiye ngibongeke nje uma ke wageza ke izitsha zodwa lesi.
1: We hayi cha, uyazi ungazi umthembo uma usubona idance emcimbini.
0: UAmanda edansa phambi kwabantu.
1: Ngivele ngamangala ngoba phela mina uAmanda ngimaze umuntu onamahloni. Uyamkhumbula kodwa semncane ukuthi isupha lesi hayi wayesincela wazofika ngisho high school elokhu encelana nesupha nje.
0: Hayi wangehlula. Ukuba bengitshela omunye umuntu hayi bengizomphikisa. Angimazi phela mina uAmanda eyithatha.
1: Hey zinjalo ke weanti ingane. Zivele zibe yinto endlili kanti lapha eminyango zibukisa ngathi.
0: Hayi angivaleliseke nami. Nangimazibuseke esevukile.
1: Hayi kulungile aunt, siyobuya sikhulume.
0: Hayi kulungile. Bye.
1: Bye.
0: Yeah. Hey, sengizizwile ke yonke imkhuba yakho. Kanti ucela nje ukuya emcimbini. Hey, ozobuya ubhala ngawe esikoleni. Kanti uyangikhohlisa. Eh?
2: Lutho aunt bengingakhohlisi.
0: Hey. Owakuphi ke lo mfana obushusha naye ke lapha nememulweni? Eh?
2: Umfana bengishusha naye.
0: Hawu, awusamazi. Awusamazi manje. Hayi ngiyakusola namanje lokhu kukhathala kwakho ukuthi kunomkhuba phakathi.
2: Hayi bo aunti, ubani manje lo sengiqambela amanga mina kuwena?
3: Mphakathi othisele sasele kwana namaphetho bese kunjalo.
2: Uyabona unehaba njani manje? Angenza ngalutho mina emcimbini aunti.
0: Hey lalela. Ngiyakhuza njalo. Asikho isidingo sokujaha abafana. Abafana baphele bohlale bekhona. Lalela. Izincwadi yizona okumele zihambe phambili.
3: Kwephezulu indawo kwaSenti what 8 emzimkhulu local municipality isikhathi ngo 10 ekuseni KwaZulu-Natal senza ezolimo usiko mpilo lwenu.
4: Awuthi nanku umshanele.
5: Yo,
4: yabona
5: malimanga mina ngathi Mose malimanga uzongihloza ngomshanelo.
4: Ngobani? Ngobani? Angithi wena uthule nje ufuhle umuntu la endlini.
6: Eh,
4: phendula ifoni azothini? Cela baba kuthi wena ufihle intombazane la ekameleni. Ihlazo azothini?
5: Yacela manje malume
4: kahlele.
6: Oh.
4: Sho.
6: Hello.
4: Angazi ukuthi uvalelana ucingweni. Ngoba ngifuna baba wakho ayizwe imkhuba yakho. Hey wena ngani? Hey wena. Ukhohlakele. Ngasonga ukuthi godu, angisonga. Pha manje wena ubona ngathi ngiyahlanya uma ngithi mina kodukani ngithephi nani kini sengiyakhumbula manje ubenza ngathi awuthandi ngalesikhathi azothile kuphansi izinqa kanti ngicwele inkahlakani nobabili bemlinda ukuthi silahle
5: kahle malume asikahle kahle ngazosilimasa
4: nizonyanyoba la nenza amahlazo
5: nizinqa
4: aha uyanyanyisa uzothile manje. Ni nando babili uzondivithisa. ningibheke kahle mina ongaba nomuzwe uthela ngehlala ila inamanyele ibenza phela damn it man izofuna ningiqonde nomhlanje yase
5: ayo
7: kanjalo ngomdlalo wethu ucungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Dube Ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanye lomdlalo uqoqwwe ngaphansi kwesonto likaDoli Ogle olethelwa uKhosi FM
8: uKhosi olumaphiko phiko sithi hashtag uKhosi FM luhamba phambili Jata, Nosthandwa Nzuza, kwi-WNB.

0: ukuvikeleka nokuqinisa emzimbeni amasosha ngoba impilo yomuntu isebenza ngeyicubu noma ngezakhamzimba esemzimbeni womuntu. Uma kulula lapho njengoba inganisizelwe, uma uqala nje ukuthi uyamgeza, singabazali kufanele siqikelele ukuthi asisebenzisi lezi nsipho engazi ukuthi zi-strong, sikhona o-mild soap, yabona lezi ezingakuhlukumezi kakhulu isikhumba. Bese ekuphileni kwabo uma ngabe kuthiwa sebegeziwe baphumela emnyango, kufanele njalo bagcobe i-sunscreen. I-sunscreen ilezi imonyo ezithi uma ngabe zigcotshwa zifake i-shield, zikuvikele elangeni. Siyakukhuthaza-ke kakhulu ukuthi uma ngabe tho egcoba umuntu yona i-sunscreen le, kube yine le evamise ukuba naleyanto ekuthiwa i-hydrating factor. Isikhathi esiningi futhi aba nalawo kuthiwa ama-mineral ingredients, okuukuthi izakhamzimba what are ingredients ngesiZulu, iy'thako, okuukuthi iy'thako zakhona engathi kungabe lezenzelo sesinciphise ukusebenzisa kakhulu lezi yabona lezi ey'hlanganiswa kuma-laboratory ngoba kudilwa nesikhumba la esi-sensitive. Bese futhi-ke uma ngabe segcobile lo muntu akagweme ukuthi ahambe elangeni. Kubalulekile ukuthi mephume elangeni agqoke iy'ngubo enemikhono emide, afake iy'gqoko ezikwazi ukuthi zimnikeze i-shield. Ukufaka nje ama-long sleeves now and then kuyamsiza, nokuhlala kwi-shade uma ngabe kungenzeka, nanokuthi-ke uma esamncane ekhula kuhlale kubalulekile ukuthi bamnyise emtholampilo mhlampe noma la enakekelwa khona nje bahlalele bambheke ngoba angithi ubungozi ababhekene nawe imisebe yelanga ngenxa yokuthi umzimba wabo awukhiqizi imelanin le sithi udayi lo wenza ukuthi esomunye umuntu isikhumba sibe brown. Lesi sikhumba lento e-brown elapha esikhumbeni iyona le abanye bavikelayo emsebeni yelanga. So uma sikhuthaza ukuthi umzali akenze lento, sigwema le zinto ey'landelayo. Sigwema ukuthi ingane ingatholi ukushiswa ilanga ngoba uma ngabe usuthole usu-expose-ke kakhulu elangeni, isikhumba siyaqina, one sibe neminkenke bese siba namabalana. Lawo mabalana-ke ayingozi ngoba angakhula ayobanga umdlavuza wesikhumba. Kusho ukuthi-ke zonke lezi zinto uma singafisa ukuthi sizigweme, kungafanele ukuthi siqinise lokhu engikubalile ekuqaleni mshengu ukuthi uma sizivikele kahle isikhumba ingane sakhulu isencane, naso sithola siba strong. Yabona nanoma yini oyinakelayo, yabona imoto enakekelwayo njalo eya kwi-service enze yonke into, ayihluphe endleleni angithi. So kanjalo-ke nempilo yomuntu nesikhumba somuntu esinakekelwa sivela, ama-chances okuthi sibe exposed mancane kakhulu ngoba uma uhlale njalo ufake le barrier phakathi kwakho nemisebe yelanga, isikhumba sakho nesihlale simonyozela ngoba njengoba ngiye ngathi sidinga naleyanto ekuthiwa i-hydrating factor, yilento ewukekezi etholakala lapha kwi-lotion eyenza isikhumba sihlale sisiswakeme ngoba ilokho okufunakalayo. Ngale nkathi sisiswakeme, noma ngabe ilanga liyaphuma noma ngabe usuku liyaqhubeka, kodwa le ndawana yokuhydrate iyona elike ingathi letha umsoco, ubone umuntu engathi ulike ne-glow, uyayibona leyo nto. Kanti yilento etholakala kulento ayigcobile. Nanokuthi-ke lezi yithako esiyishoyo zemvelo siyayithanda kakhulu ngoba ziyavikela, zivika nanokuthi kube khona ama-reactions esikhumbeni somuntu.
1: Ngikuzwa kahle. Usayichaza ikakhulukazi, mhlambe ngiyafisa uphinde ugcizelele ikakhulukazi lokho okumele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi lesi sikhumba sibi nazo iy'nselelo, ikakhulukazi lapho esemncane, ngoba siyazi ukuthi yonke into ifuna ukunakekelwa kakhulu, ikakhulukazi ngaso lesi sikhathi sobuncane bakhe. Kanti abantu abaningi bayalentula lolu lwazi. Uzokhumbula-ke ukuthi enye into evamise ukuthi yenzeke mamkhumalo ilethi lo osuke ewunina wengane okumele ayinikezele uluthando, kwesinye isikhathi uvele usuke ethi eyiphethe kodwa futhi kube kukhona nokuthuka, uyabona? Ngenxa yokwentuleka kolwazi uthola ukuthi ikhona nalezi iy'nkulumo, ukwenza konke lokhu kunalo msindo ovele khona la egcekeni. Kungabe uqhamuka kubaba wengane, kungabe uqhamuka khona la ezalwa khona yena, indlela abakhuluma ngayo.

0: kwaze kamnandi ukuze lokho baba. Kungenza ngibone ukuthi ngempela ngempela ngithatha isinqumo kuyisona sona ngoba uzosebenzela la.
1: Hayi, angisakuzwa ke nkosikazi. Uqonda ukuthi imisho njalo.
0: Cha, phela myeni wami, yabona nje emaqinisweni ngibona sengathi yabo uthando lwethu luvutha be amalangabi. Njengoba sengikude nje.
1: Cha, uyaphazama kodwa mntakwethu. Uyazi uyaphazama. Mina phela ngikuthanda ukude noma useduzane. Bangithi uyakwazi nje lokho.
0: Hayi, ngiyakuzwa myeni wami. Khona ngiyakwazi. Yize nje noma bese nginginalo uvalo luncane nje sithandwa sami. Ngibona kahle ukuthi ngizolahlekelwa umyeni wami phela manje.
1: Msomi haba.
0: Yini? Ngiqinisile. Akumnandi phela uma sokho sixabana.
1: Ngiyakuzwa sithandwa. Kodwa ke phela kuzomela ungethembi ukuthi sihlale ngithule.
0: Cha myeni wami, ngisho nami ukuthi angikwethembi.
1: Akudingi ukuthi ubeke ngembaba mamsomi. Ngisho ingane encane iyazi ukuthi wena ubulawa isikwele.
0: Ah, suka. Kahle nibo. Anginaso mina isikwele nesincane.
1: Ngoba ungaphi kuzulale ngumdlalo. Kodwa nje iqiniso ulazi kahle laziwa u. Kodwa ke phela ke sithando sami ngona kuhle ngoba khombisa ukuthi ungithanda ngeqiniso.
0: Oh, ngikuzwa kahle jamu. Hawu, uyazi baba, ufona nje bengithi sengizokushayela vele ukuguzwa phela ukuthi uhambe kanjani.
1: Well, sithando sami ngihambe kahle kakhulu. Khona ngifike sekuhwaleleke phela impela endlini. Hey, ngibonga bona nje ukuthi yabe ngekho lamalolo amaningi emgwaqeni lapho ubeka iflesi ngoba nje yho.
0: Phoya yabambezela yini? Uyazi buyoze ufike phakathi kwamabili, ulokhu ulandelana nawo.
1: Wasashonga sithando sami. Sengathi ngiyabona ngifike esikoleni ngibanjwe iqhawe ngenxa yokungalali kahle. Eh wena, hayi. Awushoki, kuhamba kanjani Mkhumazi? Usuke waphuzela kodwa amanzi akhona.
0: Hawu, ngiwaphuze ngiqeda ukugeza mina wami. Ngikhuluma nje umzimba wami, usunuka umkhumazi ogcwala ngomoya.
1: Wosh wena, hayi wazwa yikakubo. Usunuka umkhumazi ungakaqedi ngisho usuke ufikile.
0: Kodwa usangithini baba, ngoba phela sengiphendukisa isakhamuzi sasemkhumazi. Ngikhuluma nawe nje kusasa lokho kusaye, ngiya eScottsburg Mall.
1: Cha, uqinisile impela ukuthi usuphenduka isakhamuzi. Hayi, sithando sami kuyangithokozisa ukuze ujabule kanjena.
0: Kunjabula mina baba. Yes, sanasami namhlanje ngifuna ukusheshe ngilale. Khona ngizophumula kahle phela ngokwanele.
1: Hayi, kwenza kahle impela nkosikazi. Kumele phela ubukeke kahle kusasa. Ikakhulukazi nje ngoba phela kuzolo kusuku lakho lokuqala emtholampini.
0: Uqinisile sithando sami. Futhi uyabona nje usuku lakusasa. Hayi, ngilibheke ngamehla abovu. Futhi ngikulungele ukuqala umsebenzi wami omusha.
1: Uzamnandike lezo ke mamsomi wami. Awushoki. Unjani ukungumbuli?
0: Oh, ngiyafafi inkumbulo. Kodwa kuzomele phela ngijwayele ukuphila ngaphandle kwakho akukho okunye.
1: Ah, ungakhathazeki ma baby. Impela sonto izofika maduze siphinde sibonane.
0: Hayi, uqinisile sithando sami.
1: Well, nkosikazi, kulungile. Bengifuna nje ukuzizwa lakho ngaphambi kokuthi ngilale. Nawe kusungahambi uphumule. Kodwa phela sithando sami ungakhohlwa ukuthi ngikuthanda ngaphezu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni.
0: Ngiyabonga sithando sami. Mina ngikuthanda njengemali.
1: Ah, uvuyiqona.

0: Gogo, namhlanje usuku lethu lokuqala istadi, ngakho ngizobuya letha esikoleni.
1: Hayi, kulungile mzukulu. He, kusho ukuthi ngizofa amabhodi kusukela namhlanje.
0: Hawu gogo.
1: Uyophela nini nje kodwa unyaka ngithola ukuphumula.
0: Hawu, akukho ukuphumula gogo. Sokhohliwe yena ukuthi mina ngizobe ngise university ngonyaka ozayo. Uzokwenza njani?
1: Konje.
0: Hawu, uzotshwayela nje ukuyiphekela. Futhi ke nje, hawu kuzobalula ngoba vele uzobe usuyihlalela wedwa, uzobe usupheka mangabuthanda.
1: Maye babo. Uthi ngiyolunga ukugunquza emzini omkhulu kangaka ngedo.
0: Hayi
1: kuzomela ngiqashise abafundi endlini ngaphansi. Kwenjalo ngizogcina ngifike egebini.
0: Hayi ngeke gogo, ungalokothi nje bandle uqashise ngendlu yami.
1: Hayi bo mameshane imhlole yami. Nosipho. Usunendle emzini wami?
0: Cha gogo, ngiyazi phela ukuthi umuzo wakho kodwa hawu indlu ngiyayithanda nje.
1: Eh kufanele phela uyithande. Angithi ugila kuyona imkhuba nomfana kaShezi. Namanje ngisasho nosipho. Kuyochisa yagula namasi uma ngike ngambhadama igcwala uze emzini wami. Ungizwa kahle noSipho?
0: Yebo gogo.
1: Ehhe. Ngifuna nozukulu wami ube nekusasa eqhakazile. Yingakho ngiqikelela ukuthi uhamba ngendlela eqondile.
0: Ngiyezwa gogo.
1: Ehhe, ungamdumazi ugogo mntanami.
0: Ngeke ngize ngiphoxe gogo. Uzobona nje nawe ngempumelelo emihle ekupheleni kunyaka.
1: Ngase ngajabula ukuza lokho mzukulu. Ngiyazi ukuthi uzobaqaqada emakhanda abafundi ba matric nonyaka.
0: Hawu na kanjani gogo? Ngizothola umfundazi nje mangabe sengiyokwenza izifundo zami zobunjiniyela.
1: Ngiyako
0: uzayo. Angeke uze ukhiphe ngisho isenti leli.
1: Waze wayithemba ntobumbi. Awusho. Konje uthe iclass lanta mama lithatha isikhathi singanani?
0: Oh hayi lithatha 2 hours kuphela. So qede nje ngo-5.
1: Hayi, ngiyazwakala mzukulu. Ngizopheka udlo okuningi. Ukuthi xaxa namhlanje. Ekhona ngeze ukubeka bodi kusasa. Phela ngibuye ngelinqene namwe noSipho.
0: Gogo, ngicela bandle iphi kuphontshis.

0: Ngiyacela.
1: Hawu. Kahle bonu Sipho. Bengiphekile nje kuthanga ubhontshisi.
0: Please gogo, ubhontshisi ngiyuthanda kabi. Yazi nje meke uwone umuntu angancisha ngisho inyama. Kodwa yabo ngingamzonda ibut makuthi uncisha ubhontshisi.
1: Hayibo. Hayi ke ungixolele mzukulu, ngeke ngiwupheke namhlanje. Ngizopheka ithini enhlanzi. Phela kunomhlangano namakhosikazi esidlala nostokfela. Ngakho kunzima yantambama.
0: Ayi kodwa gogo, singathi sudla njalo nje nathi ufish. Ayi mina ngisawuthande nje ngoba unginukela kabi. Yazi ngibona ngibuyise nje uma ngabe ngihogela iphunga
1: lami. Mamoshane. Hayibo. Uqale nini ukunuka kabi ufish ngoba kade kuba sewudla.
0: Hayi ngeke.
1: Lalela la. Uzodla ukudla ozokufica ebhodweni. Uma ungakuthandi uzobona uzwenze njani. Intombi kaSotobe ayingeni nje lapho. Hobi, iphathi lamfe.
0: Ngizokudla ke phela noma ngingavumi ngoba.
1: Hey, hambe ushayelwe ingane umthetho mina. Hamba uyogeza uye esikoleni wena.

0: Zweli. Ake sixoxe kancane ndoda.
1: Sixoxe. Ayikho into engizoyikhuluma nawe mina.
0: Awukahle Zweli mfethu. Yazi mina nawe sineminyaka singabangani mfethu. Ungavumi nje sixoxe amantombazana.
1: Awuzwe nje indlela okhuluma ngayo. Unelovula umlomo wakho nje uvela ubhede. Angazi ukuthi uNosipho ngempela wabonani la kuwena.
0: Oh, wafuna aqome wena.
1: Welona. Ngizokutshana kangaka ukuthi mina la esikoleni angizelanga amantombazana.
0: Angithi wena nje mfethu uthi uNosipho akangifanele. Ugcathi ufanele wena yini?
1: Hey, hayi ke angisiyi umkhulumeli kaNosipho mina. Futhi anginaso ke nje isikhathi sokulalela lo mbhedo wakho. Hlukana nami mfana ke singecela nje ngesihle.
0: Uyazi mntu mfethu, bengithi nje ukuthi iclass lika Dlamini ngizolingena. Kodwa ke mfethu hayi ake ngisangena mfethu. Abangani bami bonke bangihlamukile. UNosipho afuna ukuthi ehamba la eduze kwami. Nawe ngonjalo mfethu.
1: Olunga. Umthetho wakho ufuna ukudatshukelwa vele. Ingani wena wasukela intombazana wayisakaza ngempamo?
0: Ufuna ngenze njani futhi ungaphila ngaxolisa? Ngiyibulale.
1: Lo ungathatha intambo uyehlathini ufuke uyizikhunge. Anginendaba. Mina Zweli lo ngeke nje ngilibhade emgcobeni wakho.
0: Unamanga ke wena. Yabona uyedeli inkani. Ngoba ngiyofika kuwena ngikwele insuku zonke. Uyoqala ngami ukubona isipoki.
1: We, bhotat. Ungakusabisi ke mina ngesipoki. Into ebhunyelwa ngosawuti vele ibaleke izephule. Yazi futhi wena.
0: Ah, mfethu. Buka nje mfethu kade ngagcina mfethu uhleko lwakho. Usungixolele mfethu.
1: Asuka. Oh. Uphinde nje ukushaya intombazane. Uyobona ukuthi ngiyokwenzani. Yazi wena.
0: Ngingiphinde mfethu. Hayi, cishe ngalahlela umngani ngenxa nje futhi yobula.
1: Hayi, kuhle ngoba uyabona kodwa ubulimo obenzile. Kodwa ke ngiyaphinda mfana kithi. Kumele ubonge uNosipho ngoba akazange akubophe. Kusho ukuthi ubekuthanda ngeqiniso.
0: Uqinisile ndoda. Kodwa mfethu inhliziyo yami ayibuhlungu ngoba mfethu akasangifuni. Phela mfethu awungcingeli ngiyacela.
1: Hayi nje nje kwabona ke khohlwa ke lapho ngoba nje ngeke ngiyenze into kanjalo. Into engingayenza nje uyebona ukucela ukuthi wehlukane nengqondo ebhedayo uze eklasini. Mhlawumbe uNosipho engakuxolela uma ebona ukuthi nawe uzimisele ngokufunda.
0: Kusho nje?
1: Ngiyakutshena lunga. Wena ucabanga ukuthi khona intombazane ethanda ukuba neso ke ngazimisele ngokufunda. Likhona ikusasa eliqhakazile kumuntu ongasithanda isikole. Uma ubuka ke wena.
0: Mfethu. Ngiyakuzwa. Kodwa manje mfethu ngizoyimela kanjani indaba uNosipho mfethu lokho emwezela phambi kuwa kwathisha uDlamini.
1: Hayi lunga. Kuzomela uzame ukuhlukanisa mfethu phakathi kokufunda nokudlala isikole esingezokubisa ndawo. Angithi awusathandani wena noNosipho.
0: Ya, asathandani kodwa.
1: Oh, ibambe lapho ke mfana kithi. Kusukela manje bhekana nezincwadi zakho ukhohle uNosipho.
0: Ngiyakuzwa mfethu, eyi kodwa ngizozama. Kodwa mfethu ayikunzima mfethu
1: sokuba.

0: Ikamana ke uzamajobe uthi indawo yami. Ngilengoma le sineminyaka u22 uyaphuma. Empeleni le album yazamajobe sineminyaka u22 uyaphuma. Ziningi izinto adlule kuzona bengibukela enye interview yakhe abenza nomunye wabasakazi. Eminye ke yomsakazi ngengubalule. Ama album akhe indawo yami yaphuma 2004, Indoni yamanzi 2009, Thula Mntwana 2013, The Journey 2013. 2024 umi ngiyacela ukuthi ungishayele. Yiphi ingoma othi wena esiphiwe? Yebo sidlalele imbili ethi indawo yami saphinde futhi sadlala ethi tomorrow. Kodwa ikhona le othi wena esiphiwe le ingenzela amanga. Hey hey magic umi indawo yami ngizozibala ziningi na uyazazi. Kodwa ngicela ungifonele inamba yami lula kakhulu ithi 086-24-37 yona ke number leyo ngakwazi ukuthi ungithole kuyona ama voice note hle uyawasefa kumanje 0791639874 yona ke number leyo ngakwazi ukuthi ke uthumele kuyona ama voice note emsakazweni nakho Ukhozi FM. Isikhathi 16 minutes after 11 o'clock emsakazweni ohamba phambili Ukhozi FM uhlelo ezimtoti noSiphiwe Sibiya. Njengamanje ngiyafisa ukuthatha ingcingo ngokuvunyelwa producer sizwe ukuthi yiphi inothi Siphiwe le ngiyayithanda ngihamba nayo. Sawubona.
1: Yebo njani?
0: Siyaphila kanjani baba?
1: Ngiyaphila ukwenza iqimbi. Sizali emsebenzi kwamajoze engulule ngidlala eSoweto manje la emsebenzini eSoweto theater.
0: Ni right kodwa eSoweto?
1: Ah, sidayi ngokuhlala ngihlala e-hostel kodwa manje ngisemsebenzini.
0: Siyabonga kakhulu baba. Uhamba naye lezo two?
1: Ngihamba naleti indawo yami.
0: Yini inendawo le ngoma?
1: Eh.
0: Inendawo yini le ngoma?
1: Inendawo lenhlizweni le ngoma isho amandla indawo yami.
0: No ngiyakuzwa.
1: Ayabonga ke ngiphile lapho Ukhozi.
0: No ngiyabonga kakhulu baba.
1: Yebo.
0: Semsazweni Ukhozi sawubona? Ukhozi?
2: Nasibika.
0: Yes baba kunjani?
2: Siyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
2: Esethi kuma lunga lo jambo jingwezi lapho ngomusukema jini ngaphuna kusese.
0: Yes baba.
2: Ayi hambe nendawo yami baba ngithi inendawo lethi ngimndeni ngoba.
0: Angikhleki. All right, ngiyakuzwa.
2: Ngiyabonga masato.
0: Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Semsazweni Ukhozi sawubona?
3: Sethu bomkhulu.
0: Kunjani baba?
3: Ngiyaphila mina.
0: Ngiyaphila.
3: Ngasibe sesongubani la eSkhosi entaba mhlophe dash. Hayi ngathi yasibuba sonke le ngoma.
0: Kwenzakalani?
3: Hayi ngiyithola ngempela indawo.
0: Ikona le ndawo.
3: Hayi ngiyithola bayi dawo niwe rasiye
0: mama. Ngiyabonga.
3: Ngiyabonga
0: sibo. All right, simsazana hamba phambili Ukhozi sawubona. Ukhozi.
4: Hello mphala.
0: Hello kunjani?
4: Ngiyaphila nginamhlakazi.
0: Ngiyaphila.

0: emsazweni namba phambili Khoza FM lapho kona sithi ezindodini noSphiwe Sibiya ulwandle inkulu mayethe dolobheni siyahleka la sithi yazi angazi ukuthi umuntu wakho nahlangana kuphi angazi noma mhlawumbe nahlangana edrobheni Church Street Smith Street umgaqo uyayazi ke ukuthi thini yangakini angazi nahlangana kuphi mina nomuntu wakho kodwa njengamanje sike ingosi yethu mina ngakhulu lapho khona sithi asithi shwi apesheya la khona sizodlala ingoma ezintathu zilandelana ngiyacela ungifonele ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena yipho ithandile zintathu zimnandi zonke ezaphesheya la sike sikunikeze nje ulwazi othize ngama artist athize apesheya ngiyafisa ukuthi wazi umpeleni uzwe namhlanje sikuphatheleni uma sithi asithi shwi Peshaya.
1: A city shui. Peshaya.

0: Cishe mhlambe eminye ke yemibhalo lena siqhuquzelayo njengana lengomanje kanomndayi ethi sishele sami khona lendawana ethi makwenzeka imizwa eyami iwela kweyakho uzuyiphathe kahle yabona ukuthi lapho kucikoziwe nje kubhaliwe yona yonke ke into esizovumelana leyo nayo ukuthi naku music nasemculweni akubhalwe mani kuzwakala ukuthi nantu ulimi lwejongo likhomba ukuhloba nalo ulimi lwejongo likhomba ukuba mnandi mavundla mfowethu angingasidli isikhathi sakho ngiyazi ukuthi ke nomlalelo uzongizonda meke ngakhuluma kakhulu ngalesi sikhathi sokuthi uzwise mfowethu ngiyazi amanoni maningi ngicela usixoshele kuleli elinone kakhulu mfowethu
1: ngizwise ke
0: uzwise obanga
1: uzwisa umlaleli nakhona kuse ngathi hayi bo
0: indoni kodwa kunanoni la yabo nje kakhulukazi mina enginawe ke studio angifuna ukunikeza umlaleli isithombe sirongi hayi imkhwepha yodwa
1: ngithi ke kuwe khanyile ngicela mangiqeda nje ukufunda le ndawana
0: right.
1: Bese ubuza umlaleli ukuthi akunanoni ngempela yini
0: mina mina ngiyayibona imkhwepha lapha ngiyibona live ukuthi
1: ngibuka ngeso la semgwembi
0: ijimile futhi nale mkhwepha yakhona uyabona nje ukuthi ileqini la kunanoni lapha
1: ngiyocela ngibuza abantu ngelilanga kodwa mhlawumbe ngwani ngaphambi kokuthi umuntu afunde ngiyazi ukuthi sisengasekuqaleni umsebenzi siya siwenza ngasekuqaleni kuye kube ukwenilalela ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi uzophinda ungibuze ukuthi yini elindelekile emsebenzini obhaliwe ukwenzela ukuthi nanoma ke sesiwufunda ke futhi umuntu ebese eyayibheka lezi zinto esisuke sithethina sizotholakala ethe ilalela indaba nobumnandi bayo ethi hawu nayi lento ebishiwe ngokuphela kwalengozi mhla yaphela ngoba phela ingozi ziyaphela
0: kunjani
1: ngokuphela lengozi funeke iphele sonke sesiyababhala
0: ngendatshana bala nami lapha
1: ulawo ngiyafaka
0: kulongile
1: futhi uzomkhodle nje
0: awuzi uyaphla
1: ngikumbule yothando
0: nakhona phela cishe wonke umuntu vele umeqala lapha uqala khona ila kwehlela khona kulongile futhi awusiphi umsebenzi mfethu osiphathele wona
1: angizokunika isihloko sayo ngizokufundela nje ngoba ngiyikha phezulu into siyamvela enkulu ngishiwa
0: isihloko ngizothi buqeda ngizobe sengiyasisho ke
1: finish ayike lapho ngizokugcoba
0: thank you friends

0: isha ngingutandiwe.
1: Oh, ubani lofana ucula kamnandi kangaka?
0: Sibuza siqhweba umama lapha ehlombi salukazi, sihlele sihlahleni esihlalweni esingemva kwethu njengoba siyisebhasini ishi ngalamanjomane nje elisuke eThekwini liphikelele endwedwe.
2: Yisho wena phela mculo omkhulu, shona.
0: Umama enginyonkoloza esho kusabhuqa. Udini uyaqhuma kwazise akavumelani nalolu hambo lokuya emona. Ngingamnaki ngiqhubeke ngicule. Mncedise. Ememeza ngesanka. Ngithetshela ugogo. Ngiphenduke ngibhekisa likazi.
2: Likathi nazo ngugogo.
0: Simamadeke salikazi sikhipha ukuthile esikhwameni esilengentanyeni. Oh.
2: Kusho ukuthi ukhulise kahle ke mfana wami. Usemncane nakangaka. Ngiyabona liyakuvuselela leli cu. Uneminyaka emingaki?
0: Enginikeza umbhoxo kaSweetie.
2: Ngina 13 gogo. Ngiyabonga.
0: Ngisho ngingapholisi maseko, ngiwufake esikhonyaneni engisigonile kuso engifake izinto engizibhathela ubaba.
2: Hawu, awuze nje. Wazi nokuthi kuyabonga umunikeza okuthile. Inkosi yokubusisa ngalokho. Uba nesibongo sakho?
0: Namanje sisamamatheki salikazi. Kuphendula umama kuqala, uZulu. Athule, aqudule, abheke phambili. Kungavumi ukuthi ngithule. Ayisilona iqiniso lenkulumo kama. Ngiyumzimela gogo. Ngithi kusendwedwe emona. Aphefumulele phezulu umama. Ngimbone nje bamba insimbi yesitulo esiphambi kwethu kwasa kufuna ukusukuma ukuthi kuda kaqhume into kuthela. Umama akafuni nakuyizwa indaba kababa wami wangempela engithole inyangene ezimbili ezedlule ngosuku lwami lokuzala ukuthi empeleni umzimela. Nakhona ngisizo ubaba wami ebengilokhu ngithi uyo ngizalayo kuyo yonke leminyaka uMageba. Lokhu the ukwenza ngokufihlekile ngoba uyabona ukuthi ngiyakhula kanti umama akayimisele ngokungazisa namanje. Namanje amehla hlengezele inyembezi uma ngikhumbula inhlanganisela yomuzwe engaba nawo umhlangizwa lezi indaba. Ikakhulukazi ngomuntu engangazi kahle ukuthi akanasizathu sokungikhulumela iphutha. Lake laduma ikhanda ngibuza ukuthi kanjani njengoba abantu abaningi bebenakho nje ngisho nokungumatanisa ngentswebu noZulu. Futhi nami nje ngiyibona ngiyisibusiso kuyisona sodwa abazali bami ababusiswa ngaso njengoba nje kuyimina kuphela ingane yakulowa Musi. Nangesikhathi ngiqunga isibindi sokumqonda ngimbuza umama. Ngahlangabezana nesankahlu solaka engangakaze ngilibone kumama ngaphambilini. Amehla akhaya elilokoza umlilo wolaka nenyembezi ngesikhathi ngibuza ukuthi ngizwe ngobani. Kusho ukuthi washeshe wasola ukuthi ngitshele ubani ngoba emveni kwalokho wabohla ngamuzwe sethi mncediso. Ngicela ungaphinde uphathe lelo gama la ekhaya. Yangizwa? Ngisho ngabe kukuphike angifuni ngisho ukuzwa ngalo doti kulo muzwa. Lidlula lapha evelele manje ibhasi. Ngikhumbula okokuqala ngizwa ngayo le ndaba kule ndawo ngoSandile engifunda naye ugrade 8 eMorningside. Kubo bonke abangani bami, uSandile umuntu wokuqala engakuthola kululu ukubhobekela kuye ngale nkathazo. Kanti ngenhlanhla uyayazi imona nendlela yakhona. Uma udlule evelele, kukhona indawo okuthiwa iCaneland. Uqhubeka ngayo njalo uphikelela emahlabathini ko-Cottonland ko-Soshane uloku uqondile nje ngamehle ngqondo uSandile wayehamba nami eyongishiya esigangeni ezweni elithile engingalazi kwazise naye wayengawazi umuzwa kamzimela lapho yize noma ngingasayiculi manje lengoma kodwa kuba sengazuthi ngiyamuzwa ubaba eyicula kanye nami ngenhliziyo la seyihamba phezu kwamagama athi nami nginamaphuthame kodwa inkosi ayingibaleli wona. Ngikhumbule ngitshela umama ukuthi angiphikisani nokuthi kungenzeka bazwananga nobaba mhlawumbe ngenxa yamaphutha akathile kodwa kuzofanele mina ngazi ngoba ngiyadinga ngiphendule kweminye imibuzo engihluphayo. Mama, ngiyadinga ukwazana nobaba. Ngiyadinga ngendlela engingaqondi ukuthi wena uyaqonda. Ngisho ngimcwebisele inyembezi. Isikhathi esiningi lenkulumo ibilandelwa ingxabano. Ngilale sengikhala emveni kokushawa umama ebabaza ukuba ukhanda lemtshelo kwakhe nje. Selokhu ngibe neminyaka ye-13. Yize ngakazasho, kodwa ngokucacileyo inkulu into abayibanga nobaba. Bewuzwana ngendlela amchaza ngayo baba. Ubengaqede engambizanga ngenja ugombela kwesakho wehlulwa ngisho ukuthengela ingane yakhe isokisi lodwa leli. Njalo umama echaza ubaba bekungicacela ukuthi isilwane somuntu esifanele ukulahlwa nokungabi nanembeza umama ngikhulise ngokuthi ukulahleka kwawo kumuntu kusho ukulahleka kaNkuluNkulu kuye. Lenzonde ngibe nayo ngobaba emveni kwakho konke umama ngitshele khona. Ingenze ngabila ngaphakathi ngazaca ngizibuza ukuthi yini le engase ngiyenze ngimncane kangaka ukuba akufumane kululu baba kungizonda. Angibalele ngaphandle mina ngingangeni embangweni wabo. Ngangene ngamini embangweni wakhe noma kamuva nje. Ngisho ubusuku bami bese bugcwaliswe ngamaphupha amabi. Ngibona ubabeshe esihogweni kodwa umlilo wakho ungihangula nami. Kulawo maphupho ubengiqhweba kube sengazuthi uwuzibutho ngidonsela kuye ngitibile nomama ezama ukungihlenga kuze kube ngiyavuka sengimanzi tekamereni. Bese ngilalela nje ebese ngilala livuliwe ukuze umama akwazi ukungizwa uma sengikhala engivuse. Uyayibona ke into engangisho? Angithi uyayibona into engangisho ngalo ihlomfunayo. Uma ufuna ukumbana hoye sibukweni uzayibona. Engihluphile indaba kababa. Nomoya wami wakhathazeka uma ngicabanga ukuthi konke ngenziwe ngakho kunguye nayinqotho. Nasesibukweni leso ebengiya kuso bekuyimina. Ngiyingane enhle ehloniphayo ekhuliswe ngenkolo. Bekungesiyena lo babo indlavini ongenasihe nabele bekufanele ngimfune ngimthole ukuze ngimabele lo nkulunkulu kumina. Uma lo babe fana nami, kumfanele ukulunga angalahlekelwa yizulu. Ngimisele ukumthwalela amacala akhe. Ngiphe ngothando ngoba nami lo nkulunkulu engamemukela ngamthola ngothando. Lisa lokhu liphindaphindile iculo likaDinazo. Futhi ngathi uzwe imicabango yami njengoba ethi Gideon qhawe linamandla hamba ngalamandla onikwe wona yize nomuno ovalo kodwa impini uyafuneka. Eze njani?
3: Ah,
0: eze njani akusazi yaphela. Akusazi.
3: Bana, bana bethu, uzofuna ukuvala kanjani ungakuqedi?
0: Hayi baba.
3: Hayi kanjani?
0: Phela yabona umkhankaso esikuwona ngwane.
3: Yes.
0: Ukuthi abantu bafunde ukuzenzela.
3: Mm.
0: Abantu cishe ngathi bangabuka umzangithe.
3: Yaye bona emsakazweni
0: ya. Cishe cishe ngathi baba kodwa ngibonga uNkulunkulu.
3: Yazi. Yazi ngisange sezwa bedlula nganokubhala ngendawo oqobo. Yazi mabedlule eVerulam usho ukuthi kune Kenya. Sengizumzimela ukuthi hamba uzake very good morning. Bayekubayeka bahanda bani. Yabo ngoba ngiyasiqala ngiyasimajina lezi ndawo okhuluma ngazo ukuthi cha awuzigesi ukhuluma ngeendawo nje qobo qobo qobo qobo.
0: Yabona ke enye into esizophinde sizikhulume la ewa. Kubalekile uma umbhali ukubhala ngesihloko osiqondayo. Number 1. 2. Uma ngabe kuwukuthi indawo uzosebenzisa indawo ekhona eyaziwayo. Sebenzisa ama excuse me yini kamala lezi ndawo ama landmarks.
3: Landmarks, yes.
0: Aziwayo, ozowakhumbula. Awukwazi ukubhala ngendawo yasemgwempisi ungayithintanga isitolo esithile esaziwayo.
3: Esamkhanyile.
0: Kakhanyile. Khona isitolo kwakhanyile.
3: Kakhanyile, ayikhinta ngekho.
0: Sebethuthukile kakhanyile. Hayi kahle keke.
3: Ikusemabhasini, semaplazini.
0: Hayi kahle ke futhi, asikhulumi
3: ngisho. Hey, bazongizwa emgwempisi bathi manini.
0: So kule ndawana ngane.
3: Yes.
0: Indawana yomfana osemncane.
3: Yes.
0: Oveze ukulangazelela ukuhlangana noyise.
3: Right.
0: Inhloso yethu labe kuzokukhuthuzela ukuthi njengoba uyisingle parent ukhulisa ingane yomfana.
3: Yes.
0: Kungakanani kuyona ukulangazelela lento okufanele ikhule ibe yona. Ngoba iyodwa mina namanje ngisasho ngisathi insizwa izalwa insizwa kuphela.
3: Akwazi futhi ukuthi izalo okunye.
0: Ngeke ngisho uma wakhe ngaba yikho konke empilweni yakho khona into angeka kwazi ukuba yiyona.
3: Umavundla ngicela ukukubamba ngathi uyezo ngoba khona lapha ngifuna ukuphuthuma khona. Angifuni nanokuthi ushayele endawana yakho ujahile. Yes. Asiqale la mfowethu mase siyabona. Yes.

0: Yeah, all right, sikumada kengu empeleni ke ingoma siqeda ukudlalela noSindi Nene uthi ke music and feeling yona ke ingoma esiqeda ukudlalela yona kuse khona ingoma engijahile kuyidlalela engikudlalela yona ziyeza zinazo zisendleleni kanti ke ngaphambi kwalokho ingoma manje sikudlalela yona ingoma emnandi kakhulu kaSimphiwe Dana esihloko sithi ke ndimi nawe yona ke ingoma esidlalele ngaphambi kwalokho sakuphathele iliquid deep cabanga khona ingoma engiphathele yona yabo emnandi kanjani ethi never the same kube khona ingoma ekazandi Khumalo ethi onjengawo music nje umculo esiwuphethe umnandi kusazoba mnandi kakhulu ngiyazi ukuthi angilitholanga kahle hle ithuba lokuthi ngikuthathe ngizoya kuwena manje lapha na ke ku Facebook okhozi ngiye kuyena ku Facebook wami umhlali wakakhanyile ngibona ukuthi obana abakhona nje esihamba nabo bana balalele nala ku WhatsApp bakithi ngiyazi ukuthi angakokunika ithuba lokuthi ungene kodwa ke ungabungena nje usho nje ukuthi ubane sihamba nawe uyazi ukuthi makusuka ku 2 sesibhekeke ku 3 ilabo besithethela khona imkhonzo okwamanje sikhonzi ngifuna ukuchecka nje ukuthi ubani okhona ubani osilalele ukuphi la silalele ekhona and then ke mesisuka ke lapha na ke ku 2 o'clock sibheke ku 3 ila khona ke mina nawe ke sobe sesambisa ke imkhonzo sesivusa ke labo abalele sesithi ke vuka uqhakaze okwamanje kodwa angidlulise la ukuze ke ngizobuya ngize kuwe
1: awusho usibonile ispecial esisha sefone kwaphepha
2: cha mngani isikhiphani
1: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
2: ngempela
1: tshela
2: malini
1: iSamsung Galaxy A06 iku-R1999 nje kuphela noma ngefoni yami kuphepsela
2: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
1: hawu lalela ngeprepaid noma ngecontract uchoose my khethele la
2: ngiphuthuma kuphepha saduze njengamanje
1: akusali
3: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together, Vodacom.
4: Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili.
2: Mvuka Khanyile, ngiyakubingelela mfowethu. Usabelwa kaCele, la emnambithi eMatiwane Scope. Cha, hayi weKhanyile mntakamkhulu, ngihlezi nawe, ngihlezi nawe. Ungakhathazeki mfowethu, ngeke ngiyisuse indlebe yami uKhozini. Ngeke. Angibonge mntakamkhulu, ngisemnambithi eMatiwane Scope, usabelwa kaCele. Danko.
3: Ingwane. Ukhunjani ingwane, ukhuma nomsindo lokhuma la emakhosini. Ngikulalele nje ingwane. Khanyile omkhulu ngokudonsa la kwi-DS ku-Channel 817. Ngihleli nawe nje ingwane. Asambeke baba.
4: Hayi mhlali egama uzodwa unanawambele ukule bhendle ndaseswam. Ngeseseko ke kumamele. Sisonke.
5: Ngibingelele ingwane okhosini onimaphikophiko ngwane. Hayi untaka idala buthongo nganye nawe la ngilembilo. Ngokuhlala ngilapha kaQue emlazi tankongwa. Uphile mbafo, uphile bafongwa.
6: Hawu kuzoba njalo mfowethu, sizophila, siyaphila, siyabonga kakhulu ke kulabo basisendele ke ama voice note ngalesi sikhathi. Kungu 3 minutes before ashaya 2 o'clock. Sele nje imizuzu emithathu kuphela before ashaya 2 o'clock embelweni. Nako sengivele ngiphuthuma ngiyoqeda uhlelo. Ngizothatha abambalwa nje nala ukucheck abakithi asikakothathi yona imkhonzo, ngiyacela. Sikothathi yona imkhonzo, usangena nje uyangitshela ukuthi ubani, sihleli nawe, ngiyazi ngikuthathanga ngasekugcineni. Ngizizwe ngathi yabo angathi ngiyakolokolota into yakho yabo sawubona kunjani usokhozini uyaphila
7: mhlali
6: yebo
7: uhlekelele kade gijima ngiswa ngamabhuzo
6: kusungula ha kodwa ncanana mfowethu ukijima uyaphi
7: Angmatha utubheke kwa umthaka baba lapha ngiyagijima ngaze ngiyabona usedi
6: seliwe
7: Hayi ngihlezi nawe mhlawumbe.
6: Hlala nami baba siyabonga. Danko ke baba uncanana size la uKhozi sawubona.
8: Ngakwethu.
6: Uyaphila?
8: Hawu igeja la kwaMtambo ngayi Friday.
6: Geja. Hawu la kwaMtambo.
8: Ngakwethu wena.
6: Ngani yakwethu? Hayi hlala nami ke mfethu nami ngihlale nawe.
8: Sho.
6: Awuzweke sibone khona yena esimthathayo la kuline 1 soKhozini sawubona.
9: Hey womhlawumbe.
6: Yebo sawubona.
9: Uyaphila futhi.
6: Ngiyaphila kunjani kuwe?
9: Hayi akufani bonga
6: nami. Hayi kulungile mfethu.
9: Ukhuluma nondodo wami ngam lapha amambuzi.
6: Yes, yes na. Yes mfethu.
9: Kuli lezi kunandile ipholile njengenkawu
6: lezinto. Zimnandile ipholile.
9: Njengenkawu.
6: Ave kusazoshuba mfethu yabo lezo sayizwile yiseyincane.
9: Ufuthi sayisilenda ke siyazi
6: isidudla. Sayisilenda says isidudla. Lungile siyazi isidoda futhi ngiyabongeza. Awuzwe ke qhawe lami sibone khona yini esimtholayo la. Usukhozini sawubona?
10: Mpho wakhanile njani uKhozini?
6: Siyaphila njani nini?
10: Siyaphila. Khuma ulungele ujambo Jinwis lapha wona ngokusithuma.
6: Jinwis. Yes.
10: Hey nawe nje msakazi wami.
6: Hlala nami mfowethu nami ngihlale nawe siyabonga.
10: Uyaphila obuncanana.
6: Uyaphila obuncanana mfowethu usengenile.
10: Thank you.
6: Silinde inhlekelele ke manje. Alright, awusibone ukuthi khona intimtholayo la.
10: Ukhanile njalo uKhozini FM, thinkhle nawe bakithi ngolalele. Kushaya hora nomona ohlasana nawe. Ngiyabonqisha ithuba. Ngulungelo jamu ujikele isikwalo ngomusa thematsheni kwaphumla hlezi. Amen.
6: Awu, wethu ubuka ngithatha ngala ngiphinde ngubambe nangalana. Sibone ukuthi khona inomunye somthola yesimolo umhlali ngihleli nawe ngise midi lovo esimundi ngubani ke nguswelihle sijongo owakwajali. Yazi ukuthi ku Facebook bengingakofiki, ku Facebook bengingakokuthathi ngalendlela leke engifuna ukukuthatha ngayo. Ithi ke ngivele ngiphuthume ngiye khona lapha na ku Facebook ngiyokulanda nje ngikulande nje live ngibona ukuthi khona yini asiqalelana nje ngifuna ukubamba laba bangasekuqaleni sisuka nje kungavele ngeqele kwabanye ukhona ke uJabulani Zwane eDumbe uthi ke molo umsakazi nabalaleli nginawe nje lapha ke eDumbe etholakele ubani lo langelihle se ulangelihle miya sisonke khanyile eGoli eMidrand uphakamile Magwaza hashtag sivusa balele igama lohlelo sinjalo nje hashtag because FM hashtag double ogu sahi kulungile. Sawona khanyile ngikhona ehlelweni ngihleli nawe ngikulaleleke njengenjwayelo ngisemarket endaweni yakwaNzimakwe esigodini saseThongasi. Ngisisasuthongasi. Ngiyabonga kakhulu. Ukhona uNtuthuko ofela ubala wakwa ukudla kwenja edlabe. Uthi ke yona ngabosiseka futhi ngomavundla inhliziyo